Nagbabalik ang inyong morning report, Pilipinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DCRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DCRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron po ang bagong video ang DCRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan at balitaktakan at kulitan. Iginiit ni Senador Jinggo Estrada na nahaharap sa 375 million peso plunder at graft charges dahil sa amunoy kaugnayan sa flood control projects na si Senador Alan Peter Cayetano pa rin ang kanyang Senate President. Sinasabi sa Avellino versus Cuenco na ang absolute majority na 12 out of 23 members ay maaaring bumuo ng constitutional majority para sa quorum purposes dahil ang 24 na miyembro ng Senado ng panahong iyon na si Tomas Confesor ay nasa Estados Unidos at nasa labas ng jurisdiksyon ng Senado. Sa kabila nito, iginiit ni Estrada na ang desisyon ng Korte Suprema hindi maaaring gamitin dahil siya at si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago sa arrest warrant ng International Criminal Court ay hindi naman nag-resign sa Senado. Matatandaan na hindi nagpakita ng dalawang sunod sa sesyon sa Senado ang Cayetano-led bloc. Okay, gusto ko lang linawin to eh. Kahapon, medyo nabitin. Okay? Ang kinukuha nilang doktrina na Avellino versus Cuenco o yung GR number L2821 na ng 1949 ay dininig bilang isang quorum controversy. Bakit quorum controversy? Ang dahilan ay historicals. Diba? Sa ilalim ng 1935 Constitution, Article 6, Section 10, ang sinasabi lang ay the Senate shall elect its president. Walang nakatalaga doon kung ano yung bilang o threshold, di ba, ng boto para sa eleksyon na yan. Ang natatanging numerical standard na nakalatag dun sa quorum clause o yung pahayag tungkol sa quorum na magiging batayan o susunding batas ay ito, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Walang separate rule para sa pag-elect ng presidente. Kaya ang buong kontrobersiya ay naging isang tinatawag na arithmetical question. Ang tanong, ang bilang na 12 ba ay majority at sapat na ito para magsagawa ng business? Yan ang paliwanag sa akin eh. Di ba? Now, dito sa makitid na kontekstong ito, habang si Senador Tomas Confesor, yung isang senador na wala noon dahil nasa Amerika at hindi abot ng coercive reach ng Senado, idinahilan ng ilang justices na ang 12 ay maaaring majority na, diba, ng isang Senate na 23 lang. Kasi hindi na nila maabot si Confesor eh. Noong mga panahon na yon, mabagal. Mabagal

mensahe, mabagal ang koreo, mabagal ang sulat, mabagal lahat. So, masyadong matatagalan yung panahon kung hihintayin nila si Senador Tomas Confesor. Ah, nakialam dyan ang Korte Suprema. Diba? Oo, ang sabi ng Korte Suprema, eh dahil wala si Confesor, 23 kayo, 12 yung ano ninyo, yung absolute number ninyo. Diba? Okay. Pero yan, eh panahon nung 1935 Constitution. Okay. So, nung gumawa ng 90, kasi hindi natin pwedeng i-quote yung 1973 Constitution eh. Dahil binura yun. Dahil martial law constitution yun eh. So, ang ginagamit natin ngayon ay yung itinatag na 1987 Constitution. Ito yung effective na Constitution. Okay? Doon sa effective Constitution ngayon, di ba, ang sinasabi, ito, binabasa ko to eh, di ba, Article 6, Section 16, Paragraph 1 ay sinasabi na the Senate shall elect its president by a majority vote of all, lahat ng kanilang respective members. Diba? Doon sa 1935 Constitution, walang sinasabi. Ang sinasabi lang, majority vote. So, hindi pa sigurado kung ano yung number. Sa arithmetic, walang exact number. Diba? Sa 1987 Constitution, yung arithmetic, meron ng exact figure. The exact figure is all. Fixed absolute majority requirement na nakatali sa buong membership ng Senado. Okay. Anong kaano yan? Ang katapat niyan? Ang katapat niyan sa rules ng Senate is Rule 15, Section 44. Yung quorum rule na nagsisimula ng isang deliberate carve-out. Ano yon? Ito yung sinasabi. Except during the election of officers as provided in Section 2, di ba? Ang majority ng mga senador shall constitute a quorum. Di ba? Eh, itinuturo yung Section 2. Ano yung Section 2? Yung Section 2, ang sinasabi, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. All its members. Ibig sabihin, yung buong 24. Kung yung 1935 Constitution tahimik dun sa numerong yun, di po ba? Yung 1987 Constitution, hindi ho, meron silang numero, ang numero 24. Di ba? Ngayon, hindi pinalagan nung 2015 dun sa issue kay na in-erase kay Drilon. Di ba? So, ina-assume na yun na yung rule. But hindi eh. Di ba? Di ba? Dahil ang sinasabi ng konstitusyon, ang Senado should be composed of 24 senators. At dahil nakalagay dun sa rule dun sa Article 6, Section 16, Paragraph 1 na the Senate shall elect its president by a majority vote of all its respective members, fixed yung number na 24. Kasi yung Avellino, yung intindihin po natin ha, yung kinukotil, yung Avellino versus Cuenca, hindi naman ho pinag-uusapan dun actually ang ano eh, ang eleksyon ng Senate President. Ang pinag-uusapan dun, quorum.
kung may quorum yung 12. At dahil hindi maabot si Senador Confessor, pumayag ang Korte Suprema. Ayaw makialam ng Korte Suprema, pero dahil magulo na, napilitan sila makialam. In the same way, na malamang ngayon, makialam ulit ang Korte Suprema. Pero, ina-assume natin, sa paliwanag sa atin ng kaibigan natin mga abogado, na dahil dun sa term na all, di ba, ang sinasabi nito is lahat. At mababawasan lang yon kung may namatay, may na-dismiss, o may na-convict sa krimen na senador. Wala pa ho nun. Si Bato is awol. Nagtatago. Pero hindi pa rin siya tinatanggal sa role ng mga senador. Si Jinggoy, incarcerated, may kaso. Pero hindi pa rin siya tinatanggal sa role ng mga senador. So 24 pa rin yung mga senador. So ang kailangan mong boto is majority o 13. Sabihin nila, eh, hindi naman makaboto si Jinggoy, hindi naman makaboto si ano. Di ba? So, may 12 sila. Di ba? 12 din si Cayetano, 12 din si Wingachalyan. Ang basic rule ho, pagka ganun is, pagtabla, status ko ante. Kung ano yung nandun, yun pa rin yun. Kasi tabla. At nung magtabla, eh, Senate President si Cayetano, he remains Senate President. Until the group of Wingachalyan gets the number, that number 13, that magic number 13, technically, based on the Constitution of the 1987, hindi pa nila natatanggal si Alan Peter Cayetano. In fact, nung una nilang ginawa yan, they were very careful to say na hindi nila tinatanggal si Alan Peter Cayetano as Senate President. They just elected Wingachalyan as Senate pro tempore. Kaya lang, paano ka mag-elect ng Senate pro tempore kung hindi mo pinapalitan yung Senate President at walang concurrence o hindi pumapayag yung Senate President na mag-elect kayo ng Senate pro tempore? Siyempre, sasabihin nyo sa Senate President yun. Ang sinasandalan ngayon nung nakaupo, I mean, again, uulitin ko, wala akong pakialam kung sino manalo sa inyo dyan. Gusto nyo magsapakan kayo maghapon dyan hanggang magkabasag-basag ang mukha ninyo. At yung hindi basag ang mukha ang panalo, wala akong problema doon. I really don't care. I really couldn't care less. What I'm trying to do here is I'm trying to explain kung sa ordinaryong Pilipino na nililito ninyo. Diba? Ayan na naman kayo. Imbes na turuan nyo ng tama, nililito ninyo para makakuha nyo yung gusto nyo. Ang effective rule na sinusundan natin is the rule of the 1987 Constitution which is in force today. Not the 1935 Constitution. The ruling of Avelino versus Cuenca was made under the auspices of the 1935 Constitution. At nung inayos na ng mga framers ng 1987 Constitution, sa tingin ko, in my sense, hindi naman ako abogado, hindi naman ako ganun kagaling, binabasa ko lang yung nakikita ko. In my sense, kaya ginawa yan ng mga framers ng Constitution noong 1987 ay ayaw na nila maulit yung standoff na ganito. Diba? Wala nang standoff na ganito. Kailangan 13, period. May sasabihin nyo, hindi naman makaboto si Tabato, nagtatago, o -1. Diba? -1. So, ay lumipat na si Cheese. So, -2. Diba? So, 12. So, 13. So, 12. Hindi pa natin binibilang si Jinggoy.
Kaso si Jinggoy, po pwede namang sabihin whether si Wing Gatchalian yan o si Peter Callan, Peter Cayetano yan, po pwede namang magpadala ng request sa korte, immediate, di ba, emergency request to allow Jinggoy Estrada to attend a Senate plenary meeting for purposes of breaking a deadlock para makapagtrabaho na ang Senado. Pwede hong gawin ng Senado yon dahil po pwede ngang

0: Bughouse tournament. So, ang Bughouse po, chess pero kakaiba dahil may partner ka.
1: Pwede
0: Tsaka
1: kayo
0: may ibang
1: mag-usap.
0: rules, may ibang rules. So, nakakatuwa kasi, at pwede kayo mag-usap, maingay. So, sabi ko, bagay na bagay sa Pilipino. Kasi tayo masiyahin talaga tayo. Katulad nga nung napanood ko yung isang game doon, talagang nung mananalo na yung Pinoy, talagang
1: tumatalo
0: na
1: ganun
0: tawa.
1: tayo. Very expressive po tayo.
0: To the point, natawa nga ako kasi nakita ko yung mga foreigners, tahimik lang sila. Hindi ko masabi, gusto ko sana sabihin na ganito po talaga kami. Maingay kami, masaya kami, di ba? Parang lalo na pag we express our happiness, talagang halak hanggang langit.
1: Kasi Attorney Nikki naman, sa bansa natin, the third world, marami ng problema, mahirap ang buhay, kaya yung maliit po at mga quick joys po na makukuha natin, talagang chine-cherish po natin yon.
0: Di ba? Pansin nyo, parang compare mo tayo sa ibang dayuhan, grabe tayo humalakhak.
1: Oo.
0: As in, talagang galing sa kaibuturan ng ating chan. Talaga yung, kasi siguro, we don't take things for granted. Kasi mahirap ang buhay dito. So, kung meron man kahit maliit na bagay, di ba, na magpapasaya sa'yo, itatawa mo talaga yan, ihahalakhak mo, di ba?
1: And tsaka, Atty. Nikki naman, no, inapanood ko na rira nung laro kahapon, kasi naman, ang premyo po doon, $100,000. So, $6.6 million, di ba, ang premyo.
0: $100,000 ang premyo?
1: Kung walo lang po yung maglalaban, yung pinakahuli pong natapos sa board na kinukwento ni Attorney Nikki, kaya tumatalon sila kasi pwede silang malaki po na premyo.
0: Grabe, kasi ito po ay sponsored po ng WR Chess, no?
1: Mm-hmm.
0: At ito po ay Wadim Rosenstein na taga Dubai based pero German. So natuwa nga kami dahil naisipan niya na gawin ang Bughouse, no, dito sa Pilipinas, at maraming foreigners po, mga 22 bansa, no, ang lumahok doon. So nakakatuwa.
1: Binisita ng mga chess superstars.
0: Oo, binisita, 'di ba? Talagang nakakatuwa kasi naramdaman din nila yung Filipino hospitality.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, I'm sure gulat na gulat sila, 'di ba? Pag nagdadasal tayo, may doxology.
1: Oo.
0: Doxology, at ang galing kumanta nung nag-doxology, parang performance na eh. So sabi ko nga daw, kulang na lang, meron tayong mapasayaw mga Muslim dance doon eh, di ba?
1: Para talagang makita yung culture natin, yung galing natin sa arts.
0: Oo, diba? Tsaka yung pagkain, di na uubos, talagang lahat busog sa pagkain, sa saya. So congratulations dyan, no, sa NCFP at sa lahat ng mga lumalahok dyan sa Bughouse Tournament. Anyway, Attorney Carlo, simulan mo na, pakibasa ang tanong ni Jess.
1: O galing kay Jessa, good afternoon po ma'am and sir. May tatanong lang po ako regarding po sa aso ng kapitbahay po namin na sobrang ingay po. Nakakabulabog po sa amin lalo na't may partner po ako na nag-work ng night shift. Siyempre po eh, makakatulog ng maayos kasi hindi po siya makatulog dahil maingay. And then kapag sinasabihan po sila na galit po sila palaging sinasabi na aso yan, tatahol yan. Ano po ang pwede namin gawin at anong pwedeng ikaso po laban sa kanila? Maraming salamat po and God bless.
0: Alam mo, medyo dapat rin, no, kasi nagkakaroon ng mga karapatan din ng mga hayop, eh dapat meron ding responsible pet ownership.
1: Uh-huh.
0: Ito, bago ko magbigay ng payo, kasi iba hindi nila alam yan, no? Kasi sanay sila sa tahol ng aso.
1: Mm-hmm.
0: Pero tandaan nyo, yung iba, hindi naman po sanay sa ganun.
1: Uh-huh.
0: Sino naman po nga makakatulog? Tayo nga may aso eh, pag tumatahol, nagigising ako, tapos inutusan kita, patahimikin mo nga yung aso. What more yung iba na wala? Talagang importante po kasi yung tulog sa atin. Kasi tayo yung masipag magtrabaho, masipag mag-aral. So sana, dapat tapag tayo nasa mali. Kasi may nakikita ko sa Facebook ng mga car accident o yung mga natuto. Itong sakit natin Pilipino, tayo na mali, tayo pa nagagalit.
1: Oo.
0: Diba? So, talagang ano, kwento ko na, diba? Nung Sunday, paaway ako sa Jollibee. Alam mo yun, sabi ko nga ganun. Kasi anyway, mali na nga, imbis na mag-apologize, nangaaway pa, di ba? So sabi ko, ang hirap, no? Ang hirap talaga ng ganyan mga sitwasyon. So hindi naman rason, no? Porket aso, tatahot talaga yan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Hindi rason
0: kasi kailangan we have to coexist.
1: Hindi lang po yun. Kung meron po tayong gamit, yung paggamit po natin, hindi gamit ang aso by the way, pero kung meron po tayong gamit o ari-arian, hindi po dapat makadamage po yun sa ibang tao, yung ating paggamit o pag-utilize ng ating possessions po. At syempre, kung meron pong aso at nakaka-istorbo po siya, nakaka-damage po sa iba, bilang pet owners liable po tayo. Pero ito lang po komentaryo ko sa batas natin, kasi maraming ganitong problema na

0: alam naman natin parang sobrang simple pero kulang po yung ano yung remedies po na binibigay sa batas. Ito yung may papayo ko sa iyo, Chesa. Unang-una kasi kapitbahay mo yan, dadalhin mo talaga sa barangay mo na yan. Prerequisite yan sa mga ganitong kaso. Mapunta ka sa barangay, doon ka magre-reklamo. Madiwara yung proseso pero nasa batas kasi yan eh. Now, meron ka pang isang pwedeng puntahan. Kasi itong pagtawal ng kaso ng malakas, nakaka-apekto to sa health ng tao. At ang pamahalan po natin, ang local government po natin in particular, sila po yung nagmo-monitor dito. Pumunta ka sa City Health. Meron kasi sila, kunwari, kung noise pollution niya, tulad ng pagtawal ng aso, magpapadala sila ng inspector na merong decibel meter para malaman kung talagang itong pagtawal ng aso ay magiging sanhi o makaka-epekto sa kalusugan mo.
1: Nakaka-apekto naman talaga yan.
0: Oo, sigurado yun. Makikita yun ako ng health inspector. Pero pangatlo, kasi alam niyo po, sa umaga meron pong tinotolerate na ingay kasi umaga naman, 'di ba? Sa gabi syempre napakahina naman at kailangan.
1: But anyway, ano remedy?
0: Kailangan mo na mag-file ng kaso sa korte. Ang tawag po dito ay pag-abate po ng nuisance. Yun po.
1: Abatement of nuisance. Pero sana hindi na umaabot sa ganyan, no? Okay. Alright, bago ang lahat, no, Attorney Carlo, basahin ko muna mga greetings. Si Angelo Redaha. Happy 28th birthday, Angelo Redaha. June 2, 2026, Martes today. Wow, birthday mo pala, Angelo. Happy birthday. At ang bata mo pala, 28 years old ka lang. Wow, alam mo, ano bang ginagawa natin noong 20? Ay, abogado na tayo. Pero iba talaga ang energy ng isang 20-something-year-old.
0: May naalala kong poster eh. Parang mula 25 hanggang 32, ito yung panahon na binigay sa'yo ng Diyos para mag-enjoy. Para ito rin yung mukha na binigay sa'yo ng Diyos. So, pag tumatanda ka, nag-iiba kasi yan. So, enjoy!
1: Yeah! Happy birthday to si Clara Formento, bumabate. Hello po! Si Yanyansky Deblois, parang foreign ano. Hello, attorney. Si Rico Rashon, of course. Magandang umaga. Awesome prosecutor couple, attorney Carnucas, attorney Nikki De Vega. Hi, Rick! How are you? Sa may tanong si Yanyan, ang tanong ko kahapon, pwede po ba i-hold ng subdivision office ang titulo dahil daw yung bahay hindi pa bayad?
0: Oh, okay.
1: Hindi lang. What do you mean by developer?
0: Developer.
1: Ay, oo. Hindi naman talaga i-issue ang title hanggat hindi fully paid. Pero ibang usapan to kung yung homeowners ka subdivision, baka developer kasi kung sino yung nagbibenta. Diba? Pero hindi yung sabi mong HOA, 'di ba? Homeowners,
0: although
1: hindi ganoon.
0: Meron din silang pamamaraan ha, kasi may clearance na nagagaling sa homeowners office kung nabayaran na yung mga taxes pati na rin yung dues doon. Isa yun sa mga sinasabik naman sa local government sa barangay para makakuha ng clearance na ginagamit naman para i-transfer yung titulo. So meron rin silang pamamaraan doon.
1: Okay, si Clara Formento, hello po, pwede po ba ako mag-PM tungkol po sa hatian sa tubig, nagugulan po kasi ako. Pwede mo i-message dito. Pwede. Kasi pag mag-private message ka sa Ambuet Batas, which is okay lang naman, nakapila po yan kasi medyo marami pong katanungan. So, nakapila ang mga tanong. Si Jaime Samoya Bernate, yes, tropang Ambuet Batas, Attorney Carlo, good morning, June na, half a year of 2026 na, wow, bilis. Sobra, kalahati na ng 2026, ayoko na tumanda.
0: Alam mo, sa mga pinagdadasal ko po, yung ulan, kasi parating na po, para rainy season na yun. Sana hindi malakas, sana hindi tayo bagyuhin ng grabe naman, wag naman po sana, di ba?
1: Pero kailangan din natin ng ulan, kasi dumaan tayo ng El Nino, so yung mga kailangan naman ng mga magsasaka ang ulan. Pero ang naisip ko, grabe, ang bilis. Ayoko na mag-birthday, Attorney Carlo.
0: Oo, manapit na.
1: Ayoko lang paragdag na yung edad ko. But wala, ganun talaga, ganun ang buhay. Sabi nga nila, the circle of life. Tayong mga nakatatanda, dapat
2: sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here.

0: on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Morning Report Pilipinas. Monday 8 AM to 10 AM. Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa DZRJ 810 AM
2: Radyo Bandido TV.

0: At 9 years na kaming hiwalay ng husband ko. Plano ko po sana bumili ng lupa at ipangalan sa akin, pero apelyido ko po nung pagkadalaga ang ilalagay sa title. May habol pa rin po bang ex-husband ko kung apelyido ng pagkadalaga nakalagay sa title ng lupa? Maraming salamat po. Yeah. Ruby, yes.
1: Meron.
0: May habol kasi...
1: Kahit wala siyang pundar doon, ha? Meron.
0: Kasi kung pangalan lang yan, hindi naman yan ang determining factor kung talagang merit ka sa kanya, eh, may hati pa siya. Kaya...
1: So, mapa absolute community o conjugal partnership of gains. Basta kung anong kinita niyo habang kayo ay kasal, hati kayo doon. And oh, since yung pinambili mo ng property na galing sa kita mo, hati pa rin kayo doon until legally dissolve yung marriage or mag-legal separation.
0: Kaya nga, no, Attorney Carlo, ano...
1: Paano,
0: ang hirap talaga na hindi tayo pinapayagan magkaroon ng divorce kasi may mga sitwasyon na hindi na talaga naaayos. Huwag nang pinipilit. So nagdudusa, di ba? Ang sakit naman sa loob mo na wala man lang ambag yung asawa mo nas matagal na kayong hiwalay. Tapos makikihati pa siya sa'yo.
1: Yes.
0: Di ba? Absurd eh, sa totoo lang.
1: Mm-hmm.
0: Well, ganyan pong ating estado ng batas. So sana magbago siya sometime. Okay.
1: O, tanong galing kay Mark. Good afternoon, attorney. Tanong ko lang po, pwede po bang kasuhan si misis ko at ang kabit niyang tomboy? Legal po kaming mag-asawa at kasal po. Ano pong kasong pwede kong isampa sa kanila?
0: Okay, Mark, ganito yan. Kung criminal case, eh hindi po yan hulog sa adultery.
1: Yeah.
0: Alam ko, weird, no? Kasi nga naman hindi na-envision ng ating yung revised penal code natin, Spanish times pa yan eh. Kasi po ang definition ng adultery as a crime is a married woman who has sexual intercourse with a man other than her husband. Yeah. So, hindi po pasok doon ng tomboy. So, hindi siya pasokin sa adultery. Okay? Pwede mga civil case for alienation of affection, may mga ganyan po. Pero kung criminal ang tinitingnan mo, hindi po siya pasok doon sa adultery. Pero ha, huwag magka-ideas ha. Diba? Kasi, uy, wala palang criminal liability. Go! Huwag ganon. I think may pending ho yatang bill rin ngayon sa Kongreso na baguhin ang mga provisions na ganito. Kasi nga, uy, June is Pride Month, I think. So, meron din kasi marami ng mga relasyon ng mga same-sex. So, dapat na-address applicable ang batas.
1: Ng klase ng relasyon.
0: Okay.
1: Okay, tanong galing kay Arvin. Sabi ni Arvin, magandang hapon po. Tanong ko lang po, obligasyon po ba namin ang pagpapaturok sa taong nakagat ng aming aso? Nakatali po yung aso sa bakuran po namin tapos yung bata ang lumapit. Ayun, nakagat. Eh wala din naman po kaming pera para sa apat na turok. Obligasyon din naman ng magulang na bantayan ng anak kung naglalaro, hindi po ba? Salamat po.
0: Hirap ng ganun, no? Nakatali naman pala yung aso. Alam mo, kasi...
1: Sorry po kasi obligasyon. But kumbaga in-impose po ng batas, pinilit po ng batas na may ganitong klaseng obligasyon bilang effect ng pag-aari ng isang...
0: Sa Republic Act 9482, Anti-Rabies Act natin, ay pag ang ating aso ay nangagat, obligasyon po natin ay pagamot ang nakagat. Mm-hmm. Kung hindi po, pwede tayong ma-fine na ng 25,000.
1: Oo.
0: Ang sakit noon, Attorney Carlo, kasi syempre ganyan. Pero I understand, meron sa ibang health center na libre naman. Oo, sa mga munisipyo. So, baka maaari naman doon, no?
1: Oo.
0: Alam kayo, Attorney, kasi nung bata ako, alam mo yung parang isa sa laro namin, natutuwa kami kahit nakatali yung aso, yung parang merong matapang na aso, lalapitan namin, papahabol kami, tapos hindi naman kami mahabol. Diba, ginagawa namin bilang bata yan. So, I know, it's so hard, no? Parang, ang bata, iba naman talaga mag-isip, pero in the same way kasi parang, I know, kasalanan ng magulang. Mm. Kaya nga maganda, pwede mo rin, kasuhan mo yung magulang. Alam niyo po, as parents po, tayo po ay liable sa mga ginagawa ng anak natin. Okay? So, wag rin tayong pabayang magulang kasi pwede tayong habulin. Tayong pagbayarin ng damages. Hindi nyo pwedeng irarasyon, ay, bata lang yan. Mm-hmm. Ah, hindi. Yung pala, bata. Bilang magulang, obligasyon mo. So, ikaw ang pagbabayarin ng damages. So, mag-ano po tayo dyan. Umayos tayo sa pag-aalaga ng ating mga anak. Okay, may tanong si Arnold, pakibasa.
1: Sabi ni Arnold, magandang araw po. Tanong ko lang po, ang tatay po ng nanay ko or lolo ko po.
0: Pagdating sa mana, meron ba naman sabi sa akin, mali ka, attorney, hindi mo ba alam, mas mataas ang mana ng anak na lalaki kaysa babaeng anak ng isa ko. Wow, saan galing to? Wala pong ganun, ha?

sa sports, although kasama ko siya since 2000 sa ano, nasa kabilang network pa sila bago sila lumapit sa amin, sa pumasok sa amin sa ABS-CBN. Magkatunggali na kami, magkasama na kami sa car racing. Ayan sila Ira, Popong Andolong ng Defense Department, Andy Sevilla. Si Ira ngayon ay andyan pa rin sa sirkulo ng racing or motoring community. E ako ay medyo naglilo sa motoring. Medyo nandito ako, pasimple-simpleng lifestyle pagbaba ko, pag-retire ko. Pag-golf-golf lang kapag may sponsor. Pa-shooting-shooting. Ang pagkakaintindi nila sa akin talagang nasa larangan ako ng shooting community talaga. Lahat halos ng makakasalubong nyo, kung hindi master ang tawag sa akin, ay pistolero. So, sino bang tinutumbok namin para ma-bullseye natin sa araw na ito? Ano ba tinutumbok nating issue? Samutsari pa rin, mga ka-RJ Patrol, ano po? Hanggat hindi natutuldukan, sabi nga ni Senator Ping Lacson, hindi na period itong issue ng Senate leadership ay magkabila ang ano, may kanya-kanyang ano paniniwala mga tao. Siyempre may affiliation kasi. Yan yung sinasabi ni ano na sports laang, sabi ni Ira. Kailangan magka sports minded tayo, yung ano tayo. Sport lang. Huwag magkimkim ng galit. Huwag mag ano kasi pag magkakatunggali yung paniniwala, pananaw, natural lang po 'yun. Kasi po, 'di ba, sinasabi na talagang tayo ay may kanya-kanyang individuality. Personal preference. So, ano sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa media doon sa kanyang pagsagot sa media after the ano hearing kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabi niya, I really sometimes do not like what you are writing, saying over the radio or TV, but it is your right. Freedom of expression. Media. Kaya po, dito tayo sa ating broadcast community, tayo po ay ano, yun, panatiliin pa rin natin yung pagiging sport. Indulge in sports. Of course. Why not, di ba? Once in a while, you indulge in sports. Tulad nung ating mga albularyo sa probinsya nagsasabing, kahit once a year, pumunta ka kung malayo ka sa dagat. Mag vitamin C. C as in S-E-A. O, maligo ka sa dagat, pampalakas ng katawan. Eh, yung paglalangoy ay isang uri ng sport din yan. Kahit langoy aso, sports pa rin yan. Okay, papunta kayo sa beach. Eh, kayang bisikletahin. O, yung pagbibisikleta papunta sa beach ay sports din yun. O may motorsiklo ka, level up ka. O, sport pa rin yun. Motocross, motorcycle, riding. Kasi po, sa pagdadrive o pagdaride, pinapagana mo yung perception mo. Kung hindi ka magaling sa perception, pwede mo mabangga. Hindi mo malaman yung distansya ng bumper mo at bumper ng nasa harapan mo. Kapag mahina yung perception mo. Kaya andyan pa rin yung reflexes. Pinapagana pa rin natin. Sports pa rin po yun. Sino ba mga pikon dyan? Sino ba mga pikon dyan? Sinasabi ng ibang mga kapatid natin sa media. Yung
mga ano mga pinresent na testigo sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon. May iba nagsabing media ha, hindi ako ito ha. Na parang nagbantulot, parang may hesitation sila na maniwala doon sa mga testigo. Dahil daw may balita na may patutsada si Senator Dante Marcoleta sa media na may medyo masama ang direksyon ng Senate media sa Senate ito ang pinag-uusapan. Well, ano niya yun? Personal perception niya yun. Personal assessment ni Marcoleta yun. Well, pero hindi na pwedeng i- associate yun dito sa ano sa alam ba integrity president and the House of Representatives each speaker each house shall choose such other officers as may be required. A majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. While Section 16, Article 6 of 1987 Philippine Constitution states, the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members. All. Each house shall choose such other officers as it may deem necessary. A majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. Yung the word all, mga ka-RJ Patrol, is very important. Dito sa 1987 version, yung constitution na naka-apply ngayon, in effect today, yung 1987, hindi pa naman yan na-amend or hindi pa naman yan na, ano, na bago. So proceed. So the word all in 1987 constitution is constitutionally controlling. As to the difference in factual circumstance in Avilino versus Cuenco case, Senator Tomas Confesor was absent because he was abroad and outside the jurisdiction of the Philippine Senate. In the present case of Senators Bato de la Rosa and Jingo Estrada, both are in the Philippines and within the coercive jurisdiction of the Senate. At the moment in question, there was no attempt from the Senate to legally forcibly require their presence in the plenary. The above considered, it is this interpretation that quorum was not legally achieved by the group of Senator Win Gatzalian to validly win control of the Senate leadership from Senator Alan Peter Cayetano. But again, the final arbiter on the matter is our Philippine Supreme Court. Nagsabi si Attorney Ferdinand Topacio ng PDP Laban, itataas po nila, ihahain po nila yung petition for certiorari o para malaman yung magiging tunay na desisyon kaugnay sa namuong tensyon at pagkakahati-hati ng mga senador dito sa ating Senate of the Philippines. Break tayo, ang oras in punto alas 10:30 ng umaga.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m.

0: RJ Patro.
1: Alas 11:06 na po ng tanghali dito sa ating TGIF episode ng RJ Patrol. Kulang-kulang na lang atakehin daw sa Saldiver Mundo yung mga nababanggit na pinagdeliveran ng maleta. Sabi pa ni Saldiver Mundo, dun pa lang sa lugar ng Ilocos na pinagdeliveran ka, bahan na sila lahat. Kahit sumablay pa sa ibang inaakusahan. Charito Cabrera Diana, sabi nga po ni SP Alan Peter Cayetano, sa inyo ang kapangyarihan, sa amin ang katotohanan. True! Truly, sabi ni Charito Cabrera Diana. My report, Project Handa, DepEd School Readiness, inilunsad na. Report ng DZRJ reporter, Chona Yu. Chona.
2: Pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education para ilunsad ang Project Handa, DepEd School Readiness 2026. Ito ay para matiyak na magiging maayos at ligtas ang pagsisimula ng klase sa susunod na linggo. Ayon kay Palace Press Officer,
3: 5 billion pesos ang mga nasamsam na ebidensya ay ibinigay sa NAIA PIDEA Interagency Interdiction Task Group para sa karagdagang pagsusuri at investigasyon. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Oh, sa isang araw, dalawa, lima, tatlo, hanggang limang report tungkol sa illegal drugs. So wala talagang takot ang mga traffickers dito sa ating bansa. Di ba? Dahil walang death penalty. Eh yung ating kababayan, napakiusapan lang magdala ng maleta or luggage doon sa Malaysia. Indonesia rather. Oh. Eh dahil naive, hindi naman niya alam na may laman droga pala yun. Yun, naharap sa kasong death penalty. Isipin mo yun na walang kakwenta-kwentang sa tingin mo pa nga nagmalasakit ka sa kapwa Pilipino. Napadalhan ka lang ng luggage. Parang public service na ginawa mo dun. Bibitayin ka. Isipin mo. Isipin mo yung pagkadismaya or yung talagang sasaklubang ka ng langit. Sabi ni Luz Papa, bakit nung si Lacson? Oh, para magkaalaman ka agad. Thank you, Luz Papa, for your support. Si Saldiver Mundo. Saldiver Mundo, Sir Angelo, paano po kaya ang mangyayari niyan nitong patawag ni Tulfo nitong darating na Lunes? Abangan na lang natin na Saldi. At magkakaalaman yan. Siguro within the weekend, hindi natin alam kung matatauhan yung grupo ni na Soto at Lacson na yan, sila Tulfo. At sana naman mag-seek sila ng legal opinions, legal advice sa mga mas nakakaalam, nakakaintindi. Palibasa, hindi abogado yung kanilang hinirang na Senate President. Feeling niya, totoo nga. Tapos ang Malacanang, narinig ko sa report kanina. Wala daw ibang kinikilala ang Malacanang na pinuno ng Senado ngayon, kundi si Win Gatsalian. comedy? Comedy na ba ang ating bansa na sa comedy? Wala ba silang abogado dun? Ang nagsalita mismo yata si Jose Claire Castro, abogado po yun. Di yata sila na they're not doing their homework. Harvey Morales, ano gagawin diyan ni na ombudsman, matibag

Secretary of Justice, Secretary DPWH, oo lang, mag-bend the law dapat. Sabi ni Harvey Morales. Luz Papa, may realist, sarili pong daan ang trend. Yan nga po. Ibig sabihin, pag sinabi mo yung kaso ay ni Railroad, ay napabilis po yung biyahe. Parang parang lutong Macau, kumbaga sa Tagalog nga, sabi ng texter. Lulutuin nila yun, ibig sabihin doon. Yung sariling biyahe ng tren, kaya po mabilis. Kasi po, nagtatraverse yan sa mga, minsan may subdivision, tinatawid, palayan, kagubatan. So mabilis. Di pares ng land trip. Humahataw ka na nga eh, pero may speed limit, 100 kph lang sa mga expressways. Mas mabilis pa rin yung trend.

0: Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: RJ Patrol!
3: Alas 11.33 na po dito sa ating TGIF episode ng RJ Patrol. Shirley Uy Ang, desperado na kaya bend the law ang naisip na solusyon ng mga baliw na minority. Baliw ah. At ni Jumping Jack. Si Letty Frias, good AM sir. Ito ang masasabi ko. Sa dalawang tulfo, walang laman ang utak ng magkapatid na yan eh. Mabunganga, yan. Ay nako, sabi niya. Letty Frias, thank you for your support. Ang grupo nila Lacson at Soto, maglalaro lang yan sila ng patintero dyan sa Senado. Mga walang utak. Walang utak naman yan sila. Mga war fake. Mga yan. Warfek. ay mako, mga walang kwenta. Thank you Letty Frias sa iyong suporta dito sa RJ Patrol. Make it a habit. Thank you for your support. Ang binabasa po natin dito ay mga pulso ng sambayanan tulad ni Tita Carmen Ignacio. Ano po? Hindi po natin ginagawa-gawa po yung ating mga binabanggit sa ere. Pinagkukumparahan po natin. Welcome po kahit mga detractors or yung sumasalungat dito sa mga sinasabi ng ating mga supporters dito sa RJ Patrol. Welcome po kayo na makilahok dito sa ating talakayan sa RJ Patrol. Sabi ko nga, makialam! Di ba? Alam po ninyo, kinakatawan ko po yung mainstream media. Mainstream din po ako pero wala naman po ako maleta or no, mahirap na tao lang po, simple ako. Gusto ko lang pong bigyang daan yung pahayag ng National Press Club dahil dun sa kanilang, sa aming, collectively, tampo ng media dun sa sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ito yung pahayag ng ngayon ay presidente pa ng National Press Club, President Leonel Boying Abasola, National Press Club President. Kinukundina ng NPC, National Press Club, ang payag ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang opening statement sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, June 4, na nagbigay ng impresyon na ang mga miyembro ng media ay bayaran. Kupo. Ayon kay NPC President Leonel Boying Abasola, ito po, ang ganitong malawak at walang sapat na batayang pag-uugnay sa buong hanay ng mamamahayag ay hindi lamang nakakasakit sa propesyon kundi nakapagpapahina din sa mahalagang papel ng malaya at responsabling pamamahayag sa isang demokratikong lipunan. Ayon kay Press Boying Abasola, sana kinamusta man lang ang Senate media. O dito, aniya, libu-libong mamamahayag dito sa bansa ang araw-araw na nagsasakripisyo upang maghatid ng tama, balanse at makabuluhang impormasyon sa publiko. Kadalasan ay nalalagay pa sa panganib ang kanilang kaligtasan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Ang mga pahayag mula sa mga

halal na opisyal, lalo sa loob ng isang opisyal na pagdinig ng Senado, ay may bigat at impluensya sa pananaw ng publiko. Opo. Dahil dito, mahalagang maging responsable, makatotohanan at patas ang mga ito upang hindi makalikha ng maling impresyon na maaring magdulot ng mahigit pang pag-atake, paninira o kawalan ng tiwala sa mga lehitimong institusyon ng media. At dahil dito, naninindigan ng National Press Club of the Philippines sa pagtataguyod ng malayang pamamahayag, mataas na pamantayan ng profesionalismo, pananagutan sa hanay ng media. Handa rin kaming makibahagi sa anumang makabuluhang talakayan ukol sa pagpapalakas ng etika, ethics at integridad sa pamamahayag. Ngunit hindi namin maring palampasin ang mga pahayag na walang sapat na ebidensya at naglalagay sa buong industriya sa isang negatibong pagtingin. Nananawagan kami sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan na igalang ang mahalagang tungkulin ng media bilang tagapaghatid ng impormasyon at bantay ng demokrasya. Ang pagpuna ay bahagi ng isang malayang lipunan, ngunit dapat mayroong ebidensya. Kung pag walang sapat na ebidensya, ay naglalagay lamang ito sa buong industriya sa isang negatibong pagtingin. So, ano tayo, balanse tayo palagi. Ako po'y nahubog sa isang malaking network na hindi po ako nagkaroon ng even an instant na tinawagan para hindi maging independent yung aking grupo, yung Radyo Patrol, sa pagkalap ng balita at pagbo-broadcast ng makatotohanan at maka-integridad na mga honest, accurate informations. Shirley Ouyang, bato-bato sa langit, tamaan, guilty. Shirley Ouyang, ha, baka mga anchors ng DZRJ, hindi bayaran, period. O para kan si Ping Lacson at Shirley Ouyang, may period ka naman talaga. Dahil Shirley pangalan mo, hindi Ping Lacson. Hindi po kami bayaran. Hindi niyo po kami nakitang ano, nagpasara ng sabi nga nila. Kuminsan may isang taga-media daw nagpapasara ng restaurant para lang

0: and guests are not necessarily those of the station.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
3: Bravo, dietary supplement for men.
2: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
3: Bravo, ang bagsik mo.
4: Diba? Pag yung isang banda ang gumawa, masamang tao sila. Pag kayo ang gumawa, mabuti tao kayo. Pero pareho lang yung ginawa ninyo. Walang pagkaiba yung ginawa ninyo. Kahit sabihin ninyo, it was done out of morality, it was done out of righteousness. Alam nyo yung, sa Biblia yun eh. Yung mga pinaka-righteous na tao, sila yung mga pinaka-makasalanan. Wala akong kinakampayan ha, dahil nung mag-walkout kayo, palpak kayo. Nung hindi nag-attend ng plenaryo ninyo nung isang araw ang grupo ni Cayetano, palpak din sila. In short, lahat kayong 24, palpak kayo. Wala actually, 22. Kasi yung dalawa hindi naman makasali dahil yung isa nakakulong at yung isa nagtatago. So, lahat kayong 22, palpak kayo. Lahat kayo may sablay. Di ba? Lahat kayo may problema. Sa totoo lang. Ay, nakakapagod. Nagsimula naman ang pagdinig ng Senado matapos dumating ang umano'y 18 ex-marines at testigo sa Blue Ribbon Committee hearing na itinakda sa ilalim ng chairmanship ni Senador Pia Cayetano. Kasama si Senador Alan Cayetano, Senador Amy Marcos, Senador Rodante Marcoleta at Senador Robin Padilla sa naturang hearing. Tuluyan ang ikinanta ng 12 dating sundalo ang paghahatid ng maletang salapi sa ilang personalidad sa gobyerno, kabilang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanilang pagdalo sa ginanap na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senadora Pia Cayetano na kalaunan, pinangunahan ni Senador Rodante Marcoleta bilang subcommittee chairman, pinahayag ng 18 Marines sa tulong ni Attorney Levito Bagaligod ang detalye sa paghahatid ng malemaletang pera sa individual galing sa flood control scandal. Bukod kina Pangulo Marcos at Romualdez, dinawit din ng 12 Marines sa na nakinabang sa flood control scandal sa pangunguna ni dating ako Bicol na Representative Zaldico, sina dating Senate President Vicente Soto III, Senador Erwin Tulpo, at dating Senador ngayon ay mamamayang Liberal Representative Laila De Lima. Kabilang din sa idinadawit ng 18 dating sundalo ang ilang miyembro ng Makabayan Block sa mababang kapulungan tulad nina Representative Franz Castro, Raul Manuel at Laila De Lima na nakipagkita kay Ko sa isang townhouse. Ayon kay Johnny A. Buduan na nagtrabaho bilang driver bodyguard pasurero sa loob ng 7 taon at 1 buwan kay Ko na naghahatid siya ng maleta ng pera na may post sa IT sticker o post-it sticker kung magkano ang laman bawat sisidlan. Sinabi ni Buduan na naghahatid sila ng maleta 3 hanggang 4 na beses kada linggo sa ilang individual simula na magsilbi bilang appropriations chairman si Ko sa mababang kapulungan. Katunayan niya may photos at videos sila sa paghahatid ng maleta kay Romualdez. Sinabi pa ni Buduan na naghahatid ng maleta sina

Bernal Tube at Co. sa Pauay, Ilocos Norte ng isang gabi sa isang lugar malapit sa lawa o dagat. Anila, nagsimula sila maghatid ng maleta kay Romualdez noong September 2022 hanggang December 23, 2022 sa number 42 McKinley Street sa pagitan ng Dasmariñas Village at Forbes Park sa Makati. Nakikita ko yun, ha, number 42. Kasabay nito yung nihayag naman ni Belhard Tube. Nakasama siya sa advance team na papunta sa isang gusali sa McLaren na pabang opisina umano ni Soto. Inalalayan niya umano si Ko sa basement habang kasama si Mark Teksay, Paul Estrada at Dichoso ayon kay Tube na walang binanggit kung naghatid sila ng maleta o nakita niya mismo ang paghahatid ng maleta sa naturang senador. Sinabi naman ni Bernard Gumban na naghatid sila ng maleta kay Senador Erwin Tulfo ng dalawang beses na sa unang pagkakataon isang maliit at isang medium size na maleta at anin na maliliit na maleta sa ikalawang pagkakataon. Ayon naman kay Rosebert Waupan na nakapaghatid din sila ng maleta kina Castro na may regular na pulong kay Ko kabilang si Manuel de Lima sa isang townhouse. Mayroon umanong chat group kung saan nagsishare sila ng screenshots ng deliveries na ipinadadala kay Ko na ipinadadala sa mga recipients para iberipika. Noong April 18, Martes, isang chat ang nagkukumpirma ng kickback para kay Franz Castro, Arlene Brosas, Tonchi Tino sa chat group na may message mula sa isang police captain, Alvin Nugit, ayon kay Baligot. Sinabi naman ni Joey Lee Cadiao na outside duty siya para kay Father Flavio Villanueva nang i-deliver niya ang kasa isang envelope sa simbahan sa Mindanao Avenue. Nag-deliver din siya ng isang luggage kay Congressman Terry Redon sa President Tower, Quezon City. Daming pera, daming delivery, maleta. May labing kaya yung maleta. Yung kasi problema ko eh, may maletang litrato pero wala akong makitang maletang bukas na may laman ng pera. Hindi siya nagdududa ako, ha. Sinasabi ko lang kung ano sana yung mas magandang visuals. Hindi naman itinanggi ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez ang alegasyon ng 18 dating sundalo na tumugap siya ng maleta sa salapi. Nang salapi mula kay dating Bicol Representative Zaldico na kickback sa Flood Control France funds sa kanyang pagdalaw sa ginanap na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa pamumuno ni Senador Dante Marcoleta na wala siyang tinanggap na kahit magkano kay Ko dahil wala silang utang o walang utang ng kongresista sa kanya. Idinawit si Alvarez ang 12 dating sundalo kabilang si Senador Loren Legarda at Mark Villar na tumanggap ng maleta mula kay Ko. Bukod kina Alvarez, Legarda at Villar, idinawit din ang sundalo si Senador Vicente Soto III at Erwin Tulfo. Kapwa pinabulaanan ni Soto at Tulfo ang paratang ng 12 sundalo. Wala pang statement mula kina Legarda at Villar sa naging pahayag ng mga sundalong testigo. Patinding pinalaga naman ni Senador Vicente Tito Soto III at Erwin Tulfo na pareho sila nakatanggap ng mali-maletang salapi kay dating Congressman Zaldico bilang bahagi ng nakulimbat mula sa flood control scam. Sa magkakahiwalay na pahayag, sinabi ni Soto at Tulfo na pawang walang katotohanan ng paratang ng 12 Marines na dumalo sa isinasagawang pagdirig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Pia Cayetano. Sa kanilang testimonya, binanggit na ilang Marines na tumanggap si Soto ng malemeletang salapi mula kay Ko na inihatid nila sa isang tanggapan ng dating Senate President sa Baclaran, Pasay City. Ayon kay Belhard Tube, kasama siya sa advance team na papunta sa isang gusali sa Baclaran na pawang opisina umano ni Soto. Sinabi pa ni Bernard Gumban na naghatid sila ng maleta kay Senador Erwin Tulfo ng 2 beses na sa unang pagkakataon isang maliit at isang medium size na maleta at 6 na maliliit na maleta sa ikalawang pagkakataon. Mahigpit na pinabulaanan din ito ni Tulfo sa pagsasabing magkakabuhol-buhol ang statement ng Marines sa paratang na hindi magkakatugma-tugma ang numero. Anya, galing na mismo sa kanyang bibig na 2 at 6 na maleta ang kanyang idinedeklara. Pangalawa, pati sa halaga ng di umano'y nilalaman ng mga maleta ay magulo.

hindi lamang naman mga senador ang pumalag matapos na mabanggit ang kanilang mga pangalan sa isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nauukol sa mga anomalyang flood control projects. Agad pinabulaanan ni House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong ng Llano del Sur ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y nabigyan ng maleta. Sa halip ay sinabi niyang distraction lamang ito sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panig naman ng makabayang bloc kung saan ay iugnay sina dating Representatives Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas at ngayon ay ACT Teachers Representative Antonio Tino, ay iginit nilang mga haka-haka, kwento at pawang insinuations lamang ang akusasyon. Samantala pumalag din si dating Surigao Representative Ace Barber sa pagmutang ng kanyang pangalan sa pagdinig sa Senado sa pagsasabing sa korte na lang kayo magpaliwanag.

Mahigpit namang ipinag-utos si Senate President Alan Peter Cayetano sa lahat ng opisyal ng Senado na panatilihing bukas ang mga pasilidad na mataas sa kapulungan sa kahapon June 4 para sa nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scam. Unang inutos ito ni Cayetano sa isang online broadcast noong isang araw, June 3, matapos ang tinawag niyang illegal na kudeta na isinigawan ng 12 senador na naglukluk kay Wing Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Naggabing iyon, naglabas si Cayetano ng memo para sa lahat ng opisyal at empleyado ng Senado bilang paalala sa kanyang kapangyarihang magsagawa ng mga opisyal na gawain at ituloy ang mga nakatakdang pagdinig ng mga komite kahit nasa panahon ng sine die adjournment ang Senado. Noong May 29, inanunsyo ni Cayetano na magpapatuloy ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senadora Pia Cayetano sa investigasyon tungkol sa kontrobersyal na flood control scam. Nagpadala na ang komite ng mga imbitasyon na kay dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez, 12 dating marino na nagpatibay sa kanilang naunang testimonya sa komite, kay retired Sergeant Orly Gutesa at sa iba pang kinatawa ng mga ehensya ng gobyerno. Matapos ang illegal na takeover ng grupo ni Gatchalian at ang pagpapalit sa Senate Secretary, Acting Sergeant-at-Arms, pati ang pagdedeklara ng bakante sa pamunuan ng lahat ng komite ng Senado na anya ilabag sa batas, nagbabala si Cayetano sa mga opisyal ng Senado na huwag hadlangan ang pagpasok sa Senate Complex. Dagdag pa niya, mas dapat maging interesado ang publiko sa testimonya ng 18 ex-Marines dahil sa mga naganap na pangyayari. Binanggit niya si Senador Erwin Tulfo na si Senador Erwin Tulfo pa ang itinalaga bilang chairperson ng komite gayong itinuturo ito ng mga marino bilang isa sa mga umano ito ang gap ng kickback mula sa mga proyekto sa flood control. Ayon niya, 12 ang kinakailangan bilang para magkaroon ng quorum at mga lehitimong motion na nanawagan din si Cayetano sa mga empleyado ng Senado na magsalita laban sa anya illegal na takeover ng mga senador. Pinatigos naman ng Gatchalian Block ang pagdinig ng Senado sa flood control scandal na pinangungunahan ng Cayetano Block at tinawag itong bogus, unofficial, and unauthorized. Sinabi ni Gatchalian ang mga senador na nasa ilalim ni Senador Alan Peter Cayetano ay tumangging dumalo sa legitimately called sessions at ngayon ay grandstanding in an unofficial and unauthorized gathering. Tinawag din ito ang hindi pagdalo ng Cayetano Block sa plenary sessions kamakailan bilang insulto sa institusyon at sa mga Pilipino. Bigla namang isiniwalat pagkatapos ito mga aktibidad ng 18 Marines sa isiniwalat ni NBI Director Melvin Matibag na nakatanggap sila ng impormasyon na sinuhulan ni dating Congressman Mike Defensor ang bawat isa sa 18 ex-Marines ng 5 milyong piso para tumistigo bilang bagmen ni dating Congressman Elizalde Co. Sa press conference, sinabi ni Matibag na lumapit sa kanya ang kaanak ng isa sa 18 umano'y Marines para isiwalat ang naturang impormasyon na anya ang NBI ay nag-issue ng subpoena para kay Defensor at inatasan itong humarap para sagutin ang issue. Wala pang tugon si Defensor. Kaugnay nito, ang 12 ex-Marines ay kasalukuyang nasa Senado para dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee para sa flood control scandal. Dumating naman sa Senado ang abogado ni dating ako Bicol Partylist Representative Elizalde Co. na si Attorney Ruy Rondain para dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Si Co'y naaharap sa reklamong graft at malversation charges sa kaugnayan sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Sa ngayon ay nagtatago pa rin si Co at huling napag-alaman na humihingi ng asylum sa France. Dati na itinuro si Nico, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Representative Martin Romualdez na naglalagay na alokasyong 100 billion pesos sa flood control budget insertions noong 2025. Parang ano, no? Iba na. Tuloy natin, itong balitang to.
Tinuturing ng Malacanang na paninira lamang na napaulat na may mga cabinet members di umano ang maraming beses na tinangkang kausapin si Senador Jinggoy Estrada para talikuran nito ang independent majority block kapalit ng pagbasura ng kanyang kaso ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Ayon kay Castro, ang hirap niya ngayon na mas marami ang paninira kung saan sa paninira na lamang kumakapit ang mga nagpapalutang na may ganitong insidente para iangat ang kanilang sarili. Now, narito sinabi ni Estrada na maraming beses siyang inalok na talikuran ng independent majority block kapalit ang pagbabasura ng kanyang kaso. Ngunit hindi niya ito tinanggap dahil mas nanaig ang panindigan niya na manatili sa hanay ng mga kasamahan sa independent majority block. Pagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, 8:30 na po ng umaga.

10 a.m. Radyo Bandido. At meron pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitan at balitaktakan at kulitan. Iginiit ni Senador Jinggo Estrada na nahaharap sa 375 million peso plunder at graft charges sa dahil sa amunoy kaugnayan sa flood control projects na si Senador Alan Peter Cayetano pa rin ang kanyang Senate President. Sinasabi sa Avelino versus Cuenco na ang absolute majority na 12 out of 23 members ay maaaring bumuo ng constitutional majority para sa quorum purposes sa dahil ang ika-24 na miyembro ng Senado ng panahong iyon na si Tomas Confesor ay nasa Estados Unidos at nasa labas ng jurisdiksyon ng Senado. Sa kabila nito, iginiit ni Estrada na ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi maaaring gamitin dahil siya at si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago sa arrest warrant ng International Criminal Court ay hindi naman nag-resign sa Senado. Matatandaan na hindi nagpakita ng dalawang sunod sa sesyon sa Senado ang Cayetano-led bloc. Okay, gusto ko lang linawin to eh. Kahapon, medyo nabitin. Okay? Ang kinukuha nilang doktrina na Avelino versus Cuenco o yung GR number L2821 ng 1949 ay dininig bilang isang quorum controversy. Bakit quorum controversy? Ang dahilan ay historicals. Di ba? Sa ilalim ng 1935 Constitution, Article 6, Section 10, ang sinasabi lang ay the Senate shall elect its president. Walang nakatalaga doon kung ano yung bilang o threshold, di ba, ng boto para sa eleksyon na yan. Ang natatanging numerical standard na nakalatag dun sa quorum clause o yung pahayag tungkol sa quorum na magiging batayan o susunding batas ay ito. A majority of each house shall constitute a quorum to do business. Walang separate rule para sa pag-elect ng presidente. Kaya ang buong kontrobersiya ay naging isang tinatawag na arithmetical question. Ang tanong, ang bilang na 12 ba ay majority at sapat na ito para magsagawa ng business. Ah, yan ang paliwanag sa akin eh. Di ba? Now, dito sa makitid na kontekstong ito, habang si Senador Tomas Confesor, yung isang senador na wala noon dahil nasa Amerika at hindi abot ng coercive reach ng Senado, idinahilan ng ilang justices na ang 12 ay maaaring majority na, di ba, ng isang Senate na 23 lang. Kasi hindi na nila maabot si Confesor eh. Noong mga panahon na yon, mabagal. Mabagal ang biyahe, mabagal ang koreyo, mabagal ang sulat, mabagal lahat. So masyadong matatagalan yung panahon kung hihintayin nila si Senador Tomas Confesor. Ah, nakialam dyan ang Korte Suprema. Di ba? Ang sabi ng Korte Suprema, dahil wala si Confesor, 23 kayo, 12 yung ano ninyo, yung absolute number ninyo. Di ba? Okay. Pero yan, panahon nung 1935 Constitution. Okay. So, nung gumawa ng 90, kasi hindi natin pwedeng i-quote yung 1973 Constitution eh. Dahil binura yun. Dahil martial law constitution yun eh. So, ang ginagamit natin ngayon ay yung itinatag na 1987 Constitution. Ito yung effective na constitution. Okay? Doon sa effective constitution ngayon, di ba? Ang sinasabi, ito, binabasa ko to eh. Di ba?
Article 6, Section 16.

0: paragraph 1 ay sinasabi na the Senate shall elect its president by a majority vote of all, lahat ng kanilang respective members. Diba? Doon sa 1935 Constitution, walang sinasabi. Ang sinasabi lang, majority vote. So hindi pa sigurado kung ano yung number. Sa arithmetic, walang exact number. Diba? Sa 1987 Constitution, yung arithmetic, meron ng exact figure. The exact figure is all. Fixed absolute majority requirement na nakatali sa buong membership ng Senado. Okay. Anong kaano yan? Ang katapat niyan? Ang katapat niyan sa rules ng Senate is Rule 15, Section 44. Yung quorum rule na nagsisimula ng isang deliberate carve-out. Ano yun? Ito yung sinasabi. Except during the election of officers as provided in Section 2, di ba? Ang majority ng mga senador shall constitute a quorum. Di ba? Eh, itinuturo yung Section 2. Ano yung Section 2? Yung Section 2, ang sinasabi, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. All its members. Ibig sabihin, yung buong 24. Kung yung 1935 Constitution tahimik dun sa numerong yun, di po ba? Yung 1987 Constitution, hindi ho. Meron silang numero, ang numero 24. Di ba? Ngayon, hindi pinalagan nung 2015 dun sa issue kay na in-erase kay Drilon. Di ba? So, ina-assume na yun na yung rule. But hindi eh. Di ba? Di ba? Dahil ang sinasabi ng konstitusyon, ang Senado should be composed of 24 senators. At dahil nakalagay dun sa rule dun sa Article 6, Section 16, paragraph 1 na the Senate shall elect its president by a majority vote of all its respective members, fixed yung number na 24. Kasi yung Avellino, yung intindihin po natin ha, yung kinukote nila, yung Avellino versus Cuenca, hindi naman ho pinag-uusapan dun actually ang ano eh, ang eleksyon ng Senate President. Ang pinag-uusapan dun, quorum. Kung may quorum, yung 12. At dahil hindi maabot si Senador Confesor, pumayag ang Korte Suprema. Ayaw makialam ng Korte Suprema, pero dahil magulo na, napilitan sila makialam. In the same way, na malamang ngayon, makialam ulit ang Korte Suprema. Pero, ina-assume natin, sa paliwanag sa atin ng kaibigan natin mga abogado, na dahil dun sa term na all, di ba, ang sinasabi nito is lahat. At mababawasan lang yon kung may namatay, may na-dismiss, o may na-convict sa krimen na senador. Wala pa ho nun. Si Bato is awol. Nagtatago. Pero hindi pa rin siya tinatanggal sa role ng mga senador. Si Jinggoy, incarcerated, may kaso. Pero hindi pa rin siya tinatanggal sa role ng mga senador. So 24 pa rin yung mga senador. So ang kailangan mong boto is majority o 13. Sabihin nila, hindi naman makaboto si Jinggoy, hindi naman makaboto si ano. Diba? So, 12, so may 12 sila. di ba? 12 din si Cayetano, 12 din si Wingachalyan. Ang basic rule ho, pagka ganun is, pagtabla, status ko ante. Kung ano yung nandun, yun pa rin yun. Kasi tabla. At nung magtabla, eh, Senate President si Cayetano, he remains Senate President. Until the group of Wingachalyan gets the number, that number 13, that magic number 13, technically, based on the constitution of the 1987, hindi pa nila natatanggal si Alan Peter Cayetano. In fact, nung una nilang ginawa yan, they were very careful to say na hindi nila tinatanggal si Alan Peter Cayetano as Senate President. They just elected Wingachalyan as Senate pro tempore. Kaya lang, paano ka mag-elect ng Senate pro tempore kung hindi mo pinapalitan yung Senate President at walang concurrence o hindi pumapayag yung Senate President na mag-elect kayo ng Senate pro tempore? Siyempre, sasabihin nyo sa Senate President yun. Ang sinasandalan ngayon nung nakaupo, I mean, again, uulitin ko, wala akong pakialam kung sino manalo sa inyo dyan. Gusto nyo magsapakan kayo maghapon dyan hanggang magkabasag-basag ang mukha ninyo. At yung hindi basag ang mukha ang panalo, wala akong problema doon. I really don't care. I really couldn't care less. What I'm trying to do here is I'm trying to explain dun sa ordinaryong Pilipino na nililito ninyo. Diba? Ayan na naman kayo. Imbes na turuan nyo ng tama, nililito ninyo para makakuha nyo yung gusto nyo. Ang effective rule na sinusundan natin is the rule of the 1987 Constitution, which is in force today, not the 1935 Constitution. The ruling of Avelino versus Cuenca was made under the auspices of the 1935 Constitution. At nung inayos na ng mga framers ng 1987 Constitution, sa tingin ko, in my sense, hindi naman ako abogado, hindi naman ako ganun kagaling, binabasa ko lang yung nakikita ko. In my sense, kaya ginawa yan ng mga framers ng Constitution noong 1987 ay ayaw na nila maulit yung standoff na ganito. Diba? Wala nang standoff na ganito. Kailangan 13 period. May sasabihin nyo, hindi naman makaboto si Tabato, nagtatago, o minus 1. Diba? Minus 1. So, ay lumipat na si Cheese. So, minus 2. Diba? So, 12. So, 13. So, 12. Hindi pa natin binibilang si Jinggoy. Kaso, si Jinggoy, pupwede namang sabihin whether si Wingachalyan yan o si Peter Allen, Peter Cayetano yan, pupwede namang magpadala ng request sa korte, immediate, diba, emergency request to allow Jinggoy Estrada to attend a Senate plenary meeting for purposes of breaking a deadlock para makapagtrabaho na ang Senado. Pwede hong gawin ng Senado yon dahil po pwede ngang pilitin ng Senado na mag-attend ang isang sitting senator pagkailangan nila kay ayaw kay gusto ng nasabing senador. So bakit nila ipinipilit na hindi sa ibang ano na si Jinggoy? Kasi sinabi ni Jinggoy na ang Senate President ko si Alan Peter Cayetano. Pag ginawa nila yon, pag ginawa nila Wingachalyan, pumayag sila Wingachalyan na, sige, sabihin natin sa korte, padala dito si Jinggoy ng may mga bodyguard security ng BJMP. Di ba? Papuntahin natin dito. At sa loob ng 2 oras, paupuin natin dyan at tanungin natin siya kung sino pipiliin niya Senate President. Pagkatapos nun, ibalik na natin siya sa selda niya. Kasi pwede gawin yun. Didesisyonan lang ng Senado. At susunod, I'm sure, susunod ang DILG. I'm sure, susunod ang PNP. Courtesy yun eh. Unless ganun nakabastos yung mga, yung cabinet secretary natin sa DILG. Di ba? Otherwise, it's interagency courtesy. Kailangan ng legislature si Jinggoy. Ni-request sa korte. Yung korte, sabihin ng korte, oh sige, I'm sure sasabihin ng korte, sige, papuntahin ninyo, bakit kailangan mabreak yung deadlock eh. Pero ayaw gawin nila win. Why? Kasi nagsabi na si Jinggoy eh. Si Cayetano, Senate President ko, useless para kay Lawin na ipatawag si Jinggoy dahil matatalo sila. They would rather stay in the deadlock until may mabola na naman sila, may matakot na naman sila, o huwag na natin sabihin na matakot, until may mabola na naman sila dun sa grupo ni Cayetano na tumalon. Merong isa, muntik na. Hindi lang nakuha yung gusto. Hindi lang ibinigay yung gusto. Alam mo kung anong gusto? Yung pwesto ni Wid Gatchalian. So inuulit ko, ang kinukote ng grupo ni Lawin Gatchalian are decisions made under the auspices of the 1935 Constitution, which has been superseded by rules and laws made under the 1987 Constitution, particularly the addition of the term all in the members of the Senate, by all members of the Senate. Sa 1935 Constitution, wala po yung all, by members of the Senate lang. Sa 1987 Constitution, merong all, by all members of the Senate. Hindi ko alam kung ganun na magiging desisyon ng Korte Suprema. Hindi ko alam kung doon tayo pupunta. Hindi ko alam nga, kung sigurado, di nga ako sigurado kung yung logic ko is correct. It's just that my logic is telling me yun ang direksyon. So, what do? What do we say? Apa nga nasusunod na kabanata? Pero yung sense ko, again, maraming magsasabi dyan, hindi ka naman abogado, ang dami mong sinasabi. Diba? Hindi ka naman nag-aral na abogasya. But actually, ay konti. Hindi ganun kalalim, pero nag-aral ako ng konti. Besides, I do my research before I do anything like this. Di ba? So, yun lang yun. Yun lang yun. Muntik naman nang sumiklab ang panibagong tensyon sa Senado nang biglang makabanggaan si Senador Robin Padilla at Interior and Local Government Secretary John Bicremulia sa Senado habang paparating ang 12 ex-marines na tetestigo sa isasagawang pagdinig ng Senate Durban Committee kahapon. Nakakaroon ng griyan ang makasalubong sina Padilla kasama si Senador Pia Cayetano na sumundo sa 12 dating marines sa loob ng Senado na tila ayaw papasukin ng ilang empleyado ng Senado. Personal na sinundo ni Padilla ang 12 dating sundalo sa pasukan ng Senado dahil idineklara ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na walang opisyal na pagdinig kahapon. Sa kabila nito, itinuloy din ang kampo ni Pia Cayetano kasama sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Rodante Marcoleta at Aimee Marcos ang pagdinig. Habang papasok ang 12 dating sundalo, nakasalubong nila si Remulla na palabas ng gusali bago sumapit ang elevator. Hindi malinaw kung talagang hinaharang umano ni Remulla ang 12 dating sundalo na makapasok at makarating sa loob ng session hall kung saan sinagawa ang pagdinig. Nadinig si Remulla na nagsalita ng Sir ng makasalubong si Padilla at saka itinulak ang kalihim. Naunang kinansela ni Gatchalian ang lahat ng pagdinig sa Senado kabilang ang subcommittee hearing ni Marcoleta kaugnay sa 18 dating sundalo, ngunit itinuloy din dahil itinalaga si Senador Erwin Tulfo bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Iginiit din ni Senate President Cayetano na siya ang lehitimo, legal at moral na leader ng mataas na kapulungan na nakatakda sa ilalim ng 1987 Constitution dahil walang 13 ang miyembro ni Gatchalian upang palitan siya. Tabla nga, pagtabla status ko. Ganun lang yun. Ito nakakatuwa, di ba? Sabi nila, remote work, di ba? Etcetera, etcetera, hindi pwede, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Diba eh, ito, pinayagan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian noong Miyerkules ng gabi, June 3, ang mga opisina ng Senado na mag-work from home setup. Sa Huwebes, kahapon, June 4, ang work from home setup na ito ay natapat sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal na inanunsyo ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa memorandum na inisyo ilang oras matapos ang mailuklok si Gatchalian bilang Senate Pro Tempore, ang work from home setup ay magbibigay daan para sa organisasyon ng committee sa ilalim ng bagong chairperson. Sinabi nito na walang official business ang naka-schedule para sa araw na yon. Sinabi naman ni Cayetano na siya pa rin ang legitimate legal at moral Senate President at sinabi ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay magpapatuloy pa rin sa itinagdang schedule kahapon. Ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang liderato ay inuupuan ang kapatid niya na si Senador Pia Cayetano. Ayon naman kay Senador Erwin Tulpo na nahalal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ang pagdinig ay itutuloy sa Lunes, June 8. Handa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumawag ng special session para talakayin ang 21 priority measures para maipasa mga ito ng Kongreso bago pa ang 5th State of the Nation address ng Pangulo. Yun nga lamang ayon kay Palace Press Officer Claire Castro ay kung hihiling ng special session si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kung bakit si Gatchalian, sinabi ni Castro na ang liderato lamang ni Gatchalian ang kinikilala ng Malacanang. Ayon niya, tanging kinikilala lamang ni Ekutibo ay ang lahat ng mga mensahe mula sa bagong Senate leadership. Nahalal nung Miyerkules si Win Gatchalian bilang bagong Senate President Pro Tempore, natatayo ring Acting Senate President. Sinabi ni Castro na sa oras na magpadala ng formal request si Gatchalian, ay kaagad silang aakto as soon as possible. Legal na aksyon, ito na. Kulang ang 12 boto para magpalit o maghalal ng Senate President gate ng Partido Democratic Pilipino o PDP laban. Ayon kay PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, dadalhin nila sa Korte Suprema ang ginawang palit liderato ng ilang senador gamit lang ang boto ng 12. Gate pa ng PDP, hindi ito legal dahil malinaw sa 1987 Constitution na kailangan ng mayorya ng buong Senado, all senators, all members. Ibig sabihin na hindi bababa sa 13 boto. Hindi rin naman pwedeng ibase sa Abellino versus Cuenco 1949 decision ang ginawa ng 12 senador. Ayon kay Topacio, lumang 1935 Constitution pa ang gamit noon. Binago na umano ng mga gumawa ng 1987 Constitution ng provision para matiyak ng buong kapulungan. Hindi lang kalahati ang magpapasya kung sino ang Senate President. Para sa PDP, kahit absent, nakakulong, may sakit, nasa abroad, o pansamantalang hindi nakadalo ang ibang senador, kailangan pa rin ng 13 boto para maging balido ang paghalal o pagpapalit ng liderato ng Senado. Sana, gusto na oras ko. Muna na ako sa inyo. Abahan na naman ang paliwanag ko eh. Sana may natutunan kayo doon. And if I'm proven wrong, then I'm proven wrong. And I'll admit I'm proven wrong. If the Supreme Court decides in the direction na taliwas dun sa sinasabi ko, then that means I am wrong. But I don't think I'm wrong, but I will wait for the decision of the Supreme Court. In the meantime, kita tayo sa Lunes. Pagkakalas, si Sunny Ilustre sa kanyang salimasa. Susunod po yan sa ating Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang! I love you all! Peace! Babay na muna ako, I gotta go. I will see you on Monday. See you on Monday. Happy weekend! Have a great, great weekend! I love you all! Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ. KRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Moira Alderson. President Putin will deliver the keynote address to his annual economic forum in St. Petersburg today, with aides insisting Russia remains as powerful as ever, militarily and economically. Moscow is running an increasingly large budget deficit as money is channeled towards the war in Ukraine. The city was hit by Ukrainian drones as the conference opened on Wednesday. One of the biggest artificial intelligence developers, Anthropic, has warned that the latest models might escape human control. It's proposed a coordinated global slowdown on building AI systems. Meanwhile, scientists in Britain say an AI-designed vaccine has been trialled in humans for the first time. The team at Cambridge University fed the genetic codes of coronaviruses into an AI tool, and it produced a so-called super antigen. Family members of some of those killed by the Air India crash in the Indian city of Ahmedabad a year ago say the airline has offered compensation, but only if they waive their right to sue. The amount varies between a few thousand to half $1 million. Lebanese officials say seven people have been killed in Israel's latest attacks on the southern city of Tyre. Fighting is continuing despite a renewed ceasefire agreed in Washington on Thursday, which has been rejected by Hezbollah. The leader of North Korea has ordered what he's called an exponential expansion of nuclear material for weapons. Kim Jong-un made the comments on Wednesday while visiting a production factory. In Britain, members of a parliamentary committee have warned that the asylum granting system is under severe pressure and failing. The committee said the Home Office was unable to keep track of unsuccessful applicants. Australian authorities in New South Wales have seized more than 100,000 live cockroaches from an illegal commercial breeder. They found Madagascar hissing roaches as big as a hand. BBC News.
5: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: Tina Band will entertain you. And I will be there also with the New Riots.
8: Good golly, Miss Molly.
7: Two shows in one night with the same regular entrance price. What a treat. We're doing this to cheer you up during these hard times. My Castro and the Banda Latina starts at 9 p.m. And after them, I go on stage and make you dance till you drop. So mark your calendars. Friday special double treat, June 5, 9 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. Reserve now, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.
9: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs.
13: Okay. Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
9: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Maganda hapon. Maulang hapon. Ayon pong araw ng Biyernes, ikalima sa buwan ng Hunyo. Dito tayo sa ating UGM, ugnayang gobyerno at mamamayan. Raul Virtudazo po, hanggang mamaya tayo, alas 6 ng gabi. At syempre, marami na naman tayo mga bagong balita at marami mga nangyayari na naman sa ating bansa. Na importante po, i-updated tayo at nalalaman natin itong mga pangyayari na yan. Pero siyempre, bago natin puntahan yan, alamin muna natin ano bang lagay ng panahon sa susunod na 24 oras sa latest po na report ng PAGASA. Unahin na muna natin yung bagyong Esther. Ito pong bagyong Esther, ito po yung low pressure area na binabantay ng PAGASA, naging bagyo na. At kanina alas 3 ng hapon, itong sentro ng bagyong Esther ay nandun na sa 255 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Ito ay may maximum sustained winds na 45 kilometers per hour na malapit sa gitna. At yung bugso maabot sa 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos at sa direksyon ng east-northeastward. So, bilis na 15 kilometro bawat oras. At ito naman ang naka-apekto sa northern at central Luzon, itong southwest monsoon. Yan. Kaya dahil po dyan, yung Batanes, siyempre maulan dyan. May mga bungso ng hangin dahil sa bagyong Esther. At itong Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at Bataan ay makararanas naman ng occasional rains dahil sa southwest monsoon. Ang Metro Manila, ito pa pambahagi ng Cagayan Valley, iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region, ibang bahagi ng Central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay makararanas naman ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Yan, pero maulan tayo ngayon ha. Halos maghapon na umuulan, pero hindi naman ganun malalakas. Mahinahin ang mga ulan lang. Ang araw natin lulubog mamaya alas 6:23 ng gabi. At sisikat ulit bukas, ayaw makialam dyan sa gulo ng Senado. Pero siyempre titingnan pa rin natin yung sagot ng Court Suprema dyan sa hinaing petisyon ng high school teacher na yan. Na ordinaryo mga mamamayan, high school teacher, nag-file ng complaint dyan sa Court Suprema. Meron pang isa, di ba? Estudyante, di ba? Nag-file naman ng ethics complaint dyan sa Senado. Silampa niya ng ethics complaint, itong sina Senator Cayetano at yung iba pa. Yan naman. Ay marami na. Medyo, kung ito'y mga sariling

0: sariling kusa at walang nagdidikta sa kanila, walang nag-uutos. Lalo na dun sa estudyante, no? Mukhang first year college pa lang. Ah, kung walang nag-uutos sa kanila, eh maganda pong pangitain yan. Dahil yung mga ibig sabihin, yung mga kabataan natin, nagiging aware na rin. Ah, nagiging aware at nakikialam na rin sa ating politika. Maganda pong pangitain yan dahil yung mga kabataan natin, pagka ganyan, ano, eh may aasahan talaga yung ating bayan. Eh sana marami pang ganyan na nakikiisa at gustong malinawan kung ano ang meron dito sa ating bansa. Kung ano makabubuti sa ating bansa para sa lahat ng mga mamamayan. Kasi dito sa Senado, kahit yung kampo nitong si Senator Sherwin Gatchalian o kampo nitong si Senator Alan Peter Cayetano, kahit alin dyan, di ba? Basta yan nagginagawa nila yung kanilang tungkulin para sa sambayan ng Pilipino, eh okay yan. Pero kung ang mangyayari eh magkakagulo, magugulo lang, abay siguro eh hindi maganda. Baka pwedeng mabuwag na ang Senado, tira na lang yung House of Representatives. Baka ganyan ang mangyari dyan. Kaso mangyayari doon, kailangan pa ng charter change. Okay, may report si Chris Lucas. Dineklara na raw ng PAGASA ang tag-ulan. Ayan na nga, dineklara na ng PAGASA ang tag-ulan sa bansa. Alamin natin report. Report ni Chris Lucas. Chris?
1: Idineklara na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services o PAGASA ang pagsisimula ng tag-ulan kasunod na limang araw na sunod-sunod na araw ng mahina hanggang malakas na pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Ayon pa rin sa PAGASA, maaari pa rin magkaroon ng monsoon breaks o mga panahong mababawasan ng pag-ulan na maaaring tumagal lamang ng ilang araw o linggo. Sinabi rin ng ahensya na mataas ang posibilidad ng mas malalakas na pag-ulan na dala ng habagat sa mga kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas sa panahon ng tag-ulan dahil na rin sa nakaambang El Niño. Inaabisuhan ng PAGASA ang publiko at mga concerns agencies na magsagawa ng kinakailangang paghahanda at pag-iingat laban sa mga posibleng epekto ng tag-ulan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Sa pagkakataong ito, sa tingin niyo ba sino ang dapat na sundin? Sino ang kilalanin? Ito bang si, sabi nila, hindi na Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano, o itong si Senator Sherwin Gatchalian na siya ngayong nagsasabi na siya ang acting Senate President. Sino ang dapat masunod sa kanila? Ang House of Representatives, yung mga prosecutor dyan, nauna na nagsabi, ang susundin daw nila itong si Senator Sherwin Gatchalian kung meron siya mga direktiba, lalo na dyan sa impeachment. Yun, tingnan natin, ano ba talaga, sino ba talaga ang dapat masunod dito? Sa ngayon, ang kinikilala ng Malacanang, itong kampo nitong si Senator Sherwin Gatchalian. Yan, at syempre, gano'n naman talaga, di ba? Merong mga nagsasabi na, nag-uusap ang Malacanang at itong mga senador, ha? Pero alam niyo sa totoo, kahit halimbawa kung walang gulo talaga na ganito, no? Walang ganyan. Walang pagkakahati na matindi. Talagang personalan na yung pagkakahati diyan at talagang laban nang nangyayari, no? Away na ng magkabilang panig. Sa normal na kondisyon, normal din yung nakikipag-usap ang Malacanang sa Senado at kahit sa mga kongresista. Kasi importante na mayroong magandang rapport ang Malacanang, ang executive at ang legislative. Kasi ang executive, alam niya kung ano yung mga kakailanganin na ipatupad, ha? Na gawin sa ating gobyerno. Kasi yun ang nagpapatakbo ng gobyerno, ang executive. Ngayon, eto namang mga senador, mga congressman, miyembro yan ng legislative, di ba? Ngayon, kung merong gustong mga ipatupad ang executive, kailangan niya talaga na nakikipag-ugnayan dito sa mga senador, sa mga congressman. In normal times, normal lang yun, walang problema. Pero dahil nga merong sigalot na ganito, parang pinagdududahan yung ganyang mga pakikipag-usap ngayon sa Malacanang. Kailangan kasi yung dalawa niyan, executive at legislative, ay nagkakasundo. Kung merong kailangan, kaya nga may mga sinesertify na urgent na mga panukalang batas ang presidente. Kasi mga kailangan yun. So, igigit niya sa legislative, ha, ipakikiusap niya na madaliin yun, gawin yung mga batas na yun. Kasi ang executive hindi makakakilos kung walang batas. Ganyan. Lahat ng gagawin ng executive dapat naaayon sa batas na ginawa ng Kongreso. Ayun, ha? Kasi hindi ubrang basta kung umakno na lang ang executive na walang pinagbabatayang batas. Dahil yun eh, malalagay sila sa alanganin. Okay, magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 31 minutes makalipas ang alas 4.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Radyo Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Okay, balik tayo. Balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Balikan din natin ating mga balita ngayong araw na ito. Ang report ni Chona Yu. Itong biyahe mula sa Tacloban patungong Katbalogan, mas madali na yan. Ayon po kay Pangulong Marcos, may binisita sila kanina dyan, yung ginagawa sa Maharlika Highway, ano? Alamin nga natin yung report na yan mula kay Chona Yu. Chona?
2: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon sa Maharlika Highway sa Pinabacdao, Samar. Ayon kay Pangulong Marcos, oras na matapos ang rehabilitasyon sa buwan ng Agosto, magiging 45 minuto na lamang ang biyahe mula Tacloban City patungo ng Katbalogan City mula sa dating 3 oras na biyahe. Sinisiguro ng Pangulo na mataas ang kalidad ng proyekto upang mapabuti ang interconnectivity, mapabilis ang paggalaw ng mga produkto, biyahe ng publiko at mapalakas ang mga oportunidad sa ekonomiya sa rehiyon. Sa pamamagitan ng rehabilitasyon ng kalsada, sinabi ni Pangulo Marcos na inaasahang magre-resulta ito sa mas mababa na gasto sa transportasyon, paghusay ng logistics para sa mga magsasaka at negosyante at mapapadali sa access sa edukasyon ng mga mag-aaral. Magbibigay daan din anya ito para sa mas mabilis na pagpapaabot ng serbisyong pangkalusugan at iba pang mahalagang serbisyo.

0: Diyan sa PRO 4A, pinalalakas ang kalusugan ng mga pulis sa pamagitan ng HANS program. Alamin natin kung ano yan mula kay Romel Madrigal. Romel?
1: Hindi lamang laban sa krimen ang hinaharap ng mga pulis. Kabilang din dito ang laban para sa mas malusog na pangangatawan at mas matatag na pangangasiwa sa sarili. Bilang bahagi ng pagsusulong ng isang malusog, disiplinado at mission ready sa kanin ng kapulisan, aktibong lumahok ang mga tauhan ng Police Regional Office 4A sa Hardcore Action for New Shape o HANS program na isinagawa sa Camp Brigadier General Vicente Lim, Calamba City sa Laguna. Pinagsama-sama ng programa ang mga personnel ng regional headquarters sa nakabilang sa overweight at obese categories upang hikayatin silang magkaroon ng mas malusog na pamumuhay at mas mahusay na pangangalaga sa kanilang kalusugan. Layunin ng HANS program na palakasin ang physical fitness, disiplina, wastong nutrisyon at mental resilience ng mga pulis upang maging mas handa sila sa kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan. Kasabay nito nagsagawa rin ng lecture tungkol sa tamang nutrisyon at mga panganib ng pad-diets upang mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga kalahok sa pagpili ng mas ligtas at balanseng paraan ng pagpapayat at pagpapanatili ng magandang kalusugan. Ayon sa PRO 4A official, ang isang malusog na pulis ay mas handa, mas produktibo at mas epektibong makakapagbigay ng serbisyo sa mamamayan. Sa pamamagitan ng HANS program, pinatutunayan ng PRO 4A na ang tunay na lakas ng kapulisan ay hindi lamang nasusukot sa pagpapatupad ng batas, kundi maging sa disiplina, kalusugan, kahandang magsilbi sa publiko. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Yun, ha. Ito po mga nangyayari ngayon talaga, no. Ha? Maraming at mga kababayan natin, eh, ha, nagugulat din. At alam nyo, kahapon, ha? Kahapon, ako'y papunta rito. Wala akong ibang naririnig. Habang naglalakad ako, wala akong ibang naririnig. Kahit yung mga, kahit saan, kahit sa cellphone, sa TV, sa bahay, naririnig ko yung hearing. Nakatutok lahat dun sa hearing kahapon. Kahit na sinasabi ngayon na yan daw hearing na yan, eh, hindi valid. Ano? Yan daw ay, hindi naayon dahil ito ay sabi nga nito si Senator Sherwin Gatchalian, yan daw ay pagtitipon lang. Parang nagkakwentuhan lang sila. Yun lang daw yun. Pero kahapon, maraming taong interesado. Interesado na malaman ano ba ang sasabihin nitong nagsasabi na naghatid sila ng pera sa iba't iba mga congressman. Kaya lang ngayon, ang maririnig naman natin ngayon, yung mga denial ng mga congressman, ng mga senador, ng mga kung sino man yung mga pinangalanan dyan, di ba? Dahil normal naman, alam naman natin yan, walang aamin dyan. Kaya pinakamaganda rito, dahil may mga ganyang impormasyon, siguro yan, yung mga impormasyon na yan, ibigay nyo na sa ombudsman at saka dyan sa Department of Justice para mapag-aralan na, magkaroon ng case build up kung talaga may mga kasalanan, mapatunayan na makitang merong mga probable cause. Ano? Ay masampahan ng kaso. At nang malaman din natin sa maliti sila, maisailalim sa trial, malaman natin kung totoo ba yung mga bintang na yan o hindi. Kasi hanggang nandyan yan, hindi malinaw . Ha? Hanggang bintang yun . Kaya lang ang problema dun sa mga bintang, syempre may mga kababayan tayong naniniwala agad, meron ding hindi. Ha? Yun eh. Merong naniniwala, marinig lang na gaya maniniwala. Meron namang hindi at syempre kukontrahin nila yan. So pinakamaganda rito siguro, yung mga impormasyon na yan, ha? Katulad nung ginawa nito si Senator Panfilo Lacson, doon sa kanilang

0: partial report, yung naunang Blue Ribbon Committee hearing, ay binigay na niya sa ano, sa ombudsman. At sila na ang bahala na bumuo ng kaso kung meron man. Diba? Siguro mas maganda yung ganun para magkaalaman na totoo ba talaga na itong mga pinangalanan na yan ay tumanggap ng mali-maliit ang pera? Ha? Ano ba yung mga pera na yan? Marami nagsasabi, medyo imposible raw. Ha? Hindi ganong kapani-paniwala yung mga sinabi nitong 18 nagsasabing Marines na tinatanggi naman ng na yung ilan doon ay tinanggi ng Philippine Navy. Hindi raw mga Marines yun. Hindi raw membro ng Philippine Navy. Ano, at hindi sila, yung iba doon eh, mga dishonorably discharged naman. Sabi ng AFP. So, ibig sabihin, ano, eh, para magkaalaman talaga sa korte, doon sa korte, sa paglilitis ng korte, hanggang pagka ganito lang ang mangyayari sa atin, ha, makikinggan natin ang mga akusasyon, eh, lalo tayo magkakahati-hati, lalo tayo magkakagulo. Dahil itong mga sinasabi na yan, siyempre, sabi ko nga, may naniniwala, merong hindi. Doon pa lang, no, magkahati na. Ha, magkahati na, yung mga naniniwala at hindi naniniwala. Kaya dito po, para sa... sa kapayapaan, ano, para sa ikagaganda ng ating bansa, sa ikabubuti, eh dapat dito siguro daanin na natin sa korte, wag na dyan sa hearing. Kasi sa hearing, nagkakaroon tayo ng mga parang ano eh, parang sabi ng iba, nagagamit daw sa paninira, nagagamit sa ganito. Para magkaalaman na lahat kung ano ang totoo. Dali na. Siguro, kung wala tayong tiwala sa ombudsman, wala tayong tiwala sa DOJ, kakumuha tayo ng ano, independent. Ha? At talagang independent. Ang pipili ng mga miyembro eh, magkasama. Ha? Pipili ng mga miyembro. Ay alam, baka hindi magkasundo-sundo naman. Kung magkabilang panig eh. Parehong kasama sa pipili, baka hindi magkasundo sa mga pipiliin. Di ba? Pero maganda yung magkaroon sana ng isa talagang board, kung ano man yan, ano? Isang grupo na mapagkakasundoan nitong magkabilang panig na yun ang mag-iimbestiga. Di ba? Para talagang makita natin yung wala bang papanigan at kung ano yung lalabas sa investigasyon, yun ang susundin natin para matapos ng lahat ng mga ganito. Ayan na. Very Port Chichona U. Itong transmission network, palalakasin daw ng NGCP. Ayun na, alamin natin yan. Report ni Chona U. Chona?
1: Nangako ang National Grid Corporation of the Philippines na patuloy na palalakasin pa ang transmission network ng Pilipinas. Tugon ito ng NGCP sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin na sapat ang supply ng kuryente at malakas ang power system. Ayon sa NGCP, patuloy na nagpapatupad ang korporasyon ng mga critical na transmission projects upang matugunan ang lumalaking demand at masuportahan ang integration ng mga bagong planta ng kuryente at renewable energy sources. Kasabay nito ay welcome sa NGCP ang patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya at ang panawagan para sa napapanahong pagpapalabas ng mga permit at hindi naantalang right-of-way access upang mapabilis ang pagkumpleto sa mga pangunahing transmission projects. Muling umapila ang NGCP para sa isang holistic, industry-wide, long-term development plan na may pagtutok sa mga critical na issue katulad ng sapat at non-intermittent baseload supply, maintenance ng energy mix na may tinatawag na geographically spread out plans na may iba't ibang teknolohiya at resource adequacy-based planning. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Importante din yan. Kailangan din natin yan, ano, na itong NGCP mapalakas. Pero ang pinaka-importante, bukod dyan, yung mga power plant natin. Kasi yung nagiging problema sa ngayon, diba, dyan sa Visayas, laging nasa yellow alert. Ayan, nakakapagdagdag ng singil sa kuryente sa mga, kasi sinisingil nila yan Yung mga sa yellow alert na yan, yung mga hindi na nasisingil, yung mga hindi yung mga dapat kinita nila, ano? Sinisingil din, binabawi nila sa mga consumer na wala na ang kuryente, nadagdagan pa ang babayaran. So, ang pinakamaganda, pati yung ating power plant, sa bagay nabanggit din dun sa report, ano? Yung mga susulong ng mga sources of energy. Depende sa region. May mga iba, mas maganda yung mga wind, ano? Yung sa iba naman yung mga renewable energy ba? May solar, may mga ganyan. Importante yan dahil yung kakulangan sa supply, yun po ang problema. Kung halimbawa, meron nga tayong transmission, maganda ang ating transmission, maganda yung ating mga kable na nandyan, daraanan ng kuryente. Wala namang kuryenteng dadaan. Wala rin kwenta. Kaya nga sa bagay narinig natin, holistic dapat. Nakakasama na yung mga power generating units. Ayan, yung mga lahat-lahat na. Pati na yung mga renewable energy na mga tinatawag na yan, maisama na. At siguro, simula na rin yung nuclear power plant. Mas murang kuryente. Mas malaking capacity, mas murang kuryente. Kaya mas malaki matitipid. Alam niyo, makaka-attract pa tayo na mas maraming mga kumpanya, yung mga manufacturing company, no? Yung mga malalaking industriya na dito magtayo ng kanila mga pabrika kung mura ang singil sa kuryente dito sa atin. Isa kasi sa mga nakakapigil dun sa mga foreign investors para dito maglagay ng kanila mga manufacturing hub dahil sa taas ng singil sa kuryente dito sa Pilipinas. At isa sa pwedeng gawin para mapababa yung singil sa kuryente, bukod dun sa mga renewable energy, kasi yung renewable energy magastos din yan Kasi kailangan mo dyan ng baterya. Kailangan mo ng baterya dyan para ma-store mo yung energy. Ganun yun So kung wala kang baterya, hindi rin gagana na maayos yan. Halimbawa kung solar, sa araw lang pwede, sa gabi hindi na. Wala nang araw, wala nang liwanag. Kaya kailangan din ng baterya. Magastos din yung mga baterya dyan ngayon. At hindi naman yan forever yung baterya na yan. May lifespan din yan. Magpapalit ka pa rin. Kaya kahit nakakatipid ka sa kuryente, ganun din. Pagka kailangan mo na magpalit ng mga baterya, gagastos ka uli ng malaki. Parang yung natipid mo, binalik mo lang din dun. Di ba? Parang ganun Sa mahal ng mga components ngayon, yung mga solar panel lang at least ngayon medyo bumaba ng konti. Pero pagka ito siguro natuloy yung sinasabi ng DTI, kasi ang DTI talagang desidido na sa ilalim yan sa mga standards, yung mga certification. Ako naman pabor dyan. Para matiyak talaga na yung mga gagamitin, mga ligtas. Kung yan nga mga components, di ba? Kung yung mga convenience outlets, kung yung mga switch, lahat yan tinesting. May mga marka yan na yan ay natest, dumaan sa mga certification, dumaan sa mga pagsusuri. Di lalo na yan, di ba? Yung mga solar panels, yung mga charge controller, yung mga baterya, Yan. Inverter. Yun yung mga kailangan dyan eh. Eh syempre kailangan eh nasusuri din yan. Ay, iba pa yung mga, may mga component pa yan. Yung mga pang DC na ano, pang direct current na ano, mga circuit breaker. Pati yung kanilang mga kable. Iba yan eh. Hindi yung sa karaniwang ginagamit natin dito sa kuryente natin na 220 volt na AC. Kaya naniniwala ako talagang kailangan talaga may certification. Kaya lang, pag dumarating sa mga ganun, alam niya na dadagdagan yung presyo eh. Nakakadagdag sa presyo. Kaya yan yung tinututulan ng iba. Makakadagdag na naman sa presyo, lalo parang makakadiscourage doon sa mga gustong maglagay ng kanilang mga renewable energy doon sa kanilang mga bahay. Tapos may panukala pa na kailangan dyan eh. Kukuha pa ng permit. Kung magkakabit ka ng ganyan, kukuha ka pa ng permit sa mga local government. Kaya lalong gagastos at hahaba yung proseso. Eh mabuti nga ngayon, medyo pinadali na yung ano eh. Kung gusto mo yung ano, yung sobra mong kuryente doon sa yung solar, limbaw, doon sa yung ginawang solar energy system sa bahay mo, may sobra kang kuryente, eh, pumapasok sa Meralco yon, babayaran ka ng Meralco sa pamagitan ng ano, i-minus doon sa konsumo mo. May ganon, pagka ikaw eh on-grid. Pero pagka hindi ka nakakabit sa kuryente sa Meralco, eh walang masisingil sa Meralco, wala rin bibiling kuryente sa'yo. Ayan. So, mas maganda siguro, ano, tingnan nila mabuti yan, i-balance para maingganyo natin yung mga iba na talagang gumamit tayo ng ano, mga renewable energy kasi kahit medyo magastos yan, may epekto naman yan, may tulong sa ating environment. Ha? Sabi nga eh, parang may pros and cons. Pero baka pag tinimbang mo, baka mas maganda yung ano, yung pakinabang kaysa doon sa perwisyo. Okay, may report si Joe Malapas. Ang pagkor, hinihikayat yung isang mambabatas. Ha? Na ipagpatuloy ang pagpapaunlad sa mga pasilidad pang sports. Ayan, hinihikayat ng isang mambabatas na ipagpatuloy, pagpapaunlad sa mga sports facilities. Alamin natin report mula kay Jong Malapas. Jong!
2: Hinikayat ni Solid North Party List Representative Ching Bernos ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAMCOR na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan nito sa Philippine Sport Commission para sa pagpapabuti ng mga pasilidad pang sport sa buong bansa. Ayon kay Bernos, mahalaga ang sport sa paghubog ng disiplina, determinasyon at kausayan ng kabataang Pilipino. Mga pagpapahalagang makakatulong hindi lamang sa kanilang kinabukasan, kundi maging sa kanilang komunidad. Binigyan din ng mambabatas ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga sports facilities sa mga lokal ng pamayanan upang mahikayat ang kabataan na makilahok sa mga produktibong aktibidad at maiwasan ng droga at iba pang bisyo. Kasabay nito, pinuri ni Bernos ang pagbibigay ng cash incentives sa mga medalista ng 66 palarong pambansa bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap at dedikasyon. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ng 5,000 piso ang gold medalist, 3,000 piso ang silver medalist at 2,000 piso naman ang bronze medalist. Mahigit 13,000 student athletes mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lumahok sa palarong pambansa na ginanap sa Agusan del Sur. Tampok ang 35 sports event kabilang ang para sports at exhibition event. Ako si Jong Malapas para sa TCRJ Radyo Bandino TV. Kasama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Maganda po muna kay Jaime Samoya Bernante. Sabi niya, ganda nga po mga ka-UGM. Tinatanong ako, sa tingin ko, sinong nagbendalo sa dalawa? Ito ba si Senate President Alan Peter Cayetano o itong na-elected sa 13 votes? May quorum sila. Si Gatchal yan, nagpakilalang siyang acting Senate President, wala silang quorum. Sino sa kanilang legal o illegal na Senate President? Ito po yan, debatable po ito. Kasi pag binasi sa Konstitusyon, Senate President, hindi sila pwedeng mag-elect ng Senate President kung hindi yan yung majority ng lahat ng mga senador. Yan, majority ng lahat ng mga senador. Kasi yun nakasulat sa Konstitusyon. Ngayon, tungkol naman sa quorum, hindi sinasabi na kailangan majority ng lahat ng mga senador. Sinabi lang majority ng mga senador. Wala yung sinabing lahat ng mga senador. Doon sila nagtatalo kasi magkaiba yung wordings. Sa pag-i-elect ng Senate President, may nakalagay ng lahat ng mga senador. Doon sa quorum, walang ganon na nakasulat. Basta sinabi lang majority ng mga senador. So yun ang doon ang contention. Dahil dito, dahil mas marami ngayon, itong kampo nitong si Gatchalian, di ba? 12 sila, kumpara sa 10, ibig sabihin, 22 sila ngayon. Dahil wala yung dalawa 22 sila, mga senador na nandyan, 22. So meron silang quorum yung 12. May quorum sila kung pagbabatayan dun sa number, sa bilang ng mga senador, yung wala yung lahat ng mga senador. Yun yung pinagtatalunan nila ngayon dyan. Kaya hindi natin masabi kung sino ngayon yan. Kaya nga may humihiling na sa Court Suprema, linawi na yan. Kung ano ba talaga ibig sabihin yan. Bakit magkaiba yung wordings? Kasi dun sa quorum na yon na pwede yung kokonting senador, ang sinasabi dyan ng iba, dahil hindi raw talaga uubra na lahat ng senador lagi present. Merong iba na hindi makakarating talaga sa Senado. So kung hindi makakarating talaga yung iba, ang sinasabi, yun na lang kung sino ang nandun. Yun. Halimbawa, nasa malayo, namatay, ginawang sekretary, hindi na sila senador. Siyempre, nabawasan na yung bilang ng mga senador. So, ang mangyayari, kung ilan na lang yung natira, doon sila kukuha ng quorum. Yun yung contention ng iba. At yun ang kanilang sinunod ngayon dito. Kaya may punto naman sila. Ngayon, ito naman sa pag-i-elect ng Senate President, kailangan talaga 13. Dahil sinabi doon, bilang ng lahat ng senador. Pag sinabi mong bilang ng lahat ng senador, 24 yun. Kaya ang quorum doon, 13, 50% plus 1. Yun ang simple majority. Ganun yung pinagtatalunan nila dyan. At tama naman, kasi sa kampo nitong si Gatchalian, hindi sila nag-elect ng presidente kasi nga hindi ubra. Kailangan ni 13. Ayan yun. Kaya yun yung mga sinasabi nila. Kaya daw hindi nilagay dun sa ganyan, sa quorum, yung lahat ng senador. Dahil pwede ngang inilipat ginawang cabinet member sa ibang mga posisyon, inappoint sa ibang posisyon yung mga senador. So nababawasan sila. Pwedeng ganon. Kaya kung ilan na lang yung natira, dun sila kukuha ng quorum. Dahil sa pagkakataon na yan, sabi nila, wala itong si Senator Jinggoy Estrada, nakakulong. Si Senator Bato, nagtatago. Hindi, wala yun. Kaya kung sino yung nandun, kung ilan na lang sila, 22, kalahati niya na 11, di ba? Plus 1, naging 12, may quorum daw sila. Base dun sa sinasabi ng Konstitusyon. Kaya yun, dun sila nagkakatalo. Kaya sabihin natin, kailangan talaga natin dito para magkalinawan dyan, kung makikialam ang Korte Suprema. Pero ang Korte Suprema, sabi na dati, hindi nila pakikialaman yan. Bahala ng mga ang Senado dyan. Dahil yan daw eco-equal na branch ng government. Kaya hindi nila pakikialaman, hindi nila panghihimasukan. Pero pag dito, question ng batas, katulad yan, ipapa-interpret sa Court Suprema kung ano ba talaga ang sinasabi niyan sa konstitusyon, baka pwedeng magbigay ng opinion at magbigay ng ruling ang Court Suprema dyan. Doon tayo magkakaalaman. Ayun, ha? Ayan, magbe-break lang muna tayo sandali, ha? Ang oras natin, 5:00 na.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 810 AM.
5: That he has. Jerome Everdome came to me last year at Bravo Executive Lounge and he jammed Elvis songs with me. And to my surprise, my fan base was so attracted to him, so we had 2 or 3 concerts together. It generated so many views internationally on YouTube. Fast forward to the present. I will have a concert, just me and Jerome. June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, Makati. As of now, people are already paying ahead and making reservations. So don't forget, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, R&J Rock and Roll Party. I am gonna sing Elvis songs together with Jerome. And then I'll have my own dancing set after that. So make your reservations now. 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.

Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Pamamayan. Raul Virtudazo po hanggang mamaya alas 6 ng gabi. Dito tayo sa pangalawang bahagi ng ating UGM ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-5 sa buwan ng Hunyo. At alam nyo, meron tayong bagyo eh. Kaya siguro tingnan muna natin yung ating latest mula sa Pag-asa tungkol po dito sa latest ng bagyo na ang pangalan niya ay Esther. Yan, para siyempre updated tayo dito sa mga nangyayari. Ano ba ang nangyari ngayon, ha? Itingnan ko lang po at itong pinadala ng Pag-asa, hanapin lang natin dito kung ano na ang latest sa bagyo.

0: Ayun, ha? Meron po tayong latest ng bagyo na inilabas po ngayong alas 5 ng hapon. Ito pong bagyong Esther. Ito po'y nananatili po na kumikilos pa east-northeastward. At ngayon ay nandyan na sa karagatan ng silangan ng Taiwan. Ayun, ha? Ito po yun na, ha? Malapit-lapit na. Palapit nang lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Ito po kasi yung Philippine Area of Responsibility, sakop po yung Taiwan, eh. Malaking bahagi sa Taiwan, eh. Sakop nito, eh. Kaya kahit nasan doon na sa Taiwan, sakop pa rin ang sinusubaybayan ng pag-asa. Yung sentro ng bagyo ngayon, ha? Ngayon po, sabi ng pag-asa, nandun na 250 kilometers north of Itbayat, Batanes. Pagka norte ng Itbayat, Batanes, malayo na po yan. Sa Taiwan na po yan. Ano? At ito'y kumikilos east-northeastward sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ang lakas nito ay ganun pa rin, 45 kilometers per hour near the center. At yung bugso, maabot pa rin ng 55 kilometers per hour. Ayan po, so yung bagyo na yan. Ang signal number 1 ay nakataas pa rin po dyan sa Batanes. Ayan lang po ang may signal ngayon dyan sa Batanes. Signal number 1. Ayan yung mga kababayan natin dyan sa Batanes. Dyan sa, lalo na sa malapit sa isa Itbayat. Ayan po yung pinakadulong isla. Yung tatlo kasi yung isla ng Batanes, eh. Ayun yung pangatlo, papa-norte. Yan, kaya nandun na sila. Malayo-layo na yan. Okay, tuloy pa rin tayo. Ha? At dito po, may report muna si Jong Manlapas. Itong si Speaker D, nananawagan ng maagang paghanda kontra sa El Nino. Alamin natin yan, ha, Jong?
1: Nananawagan si House Speaker Faustino Bongbongile III sa pamalaan na paigtingin ng paghahanda laban sa posibleng epekto ng El Nino upang maprotektahan ang mga magsasaka, mangingisda at supply ng pagkain sa bansa. Ayon kay Speaker D, hindi dapat hintahin ng gobyerno na maramdaman ng mga sektor ng agrikultura at pangingisda ang matinding epekto ng tagtuyot bago kumilos. Binigyan din niya na kailangan maagang maihanda ang mga programa, ayuda at mekanismo upang mapangalagaan ang kabuhayan ng mga mamamayan at matiyak ang sapat na pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Kasabay nito, nagsagawa ng briefing ang House Committee on Agriculture and Food sa pangunguna ni Quezon Representative Mark Imberga upang suriin ang kahandaan ng Task Force El Nino at ang mga hakbang ng pamalaan para mabawasan ang epekto ng matagal na tagtuyot. Ayon kay Imberga, malaking banta ang El Nino sa produksyon ng palay, mais, high-value crops at isda na maaaring makaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at maging sa food security ng bansa. Tiniyak ni Speaker D na patuloy na makikipagtulungan ang kamara sa mga ahensya ng gobyerno upang masigurong agad na makakarating ang tulong sa mga maapektuhang komunidad. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayan, ang sinasabi naman ng pag-asa, El Nino magsisimula ngayong Hunyo, Hulyo, Agosto, at tatagal pa yan hanggang unang bahagi ng 2027, at kailangan talagang paghandaan natin yan. Bukod dun sa magkakantay ng malalakas na bagyo, malalakas na mga pag-ulan, ay siyempre yung tagtuyot. Yan pa rin. Pero yung tagtuyot, medyo siguro ma-offset na yan ng mga pag-ulan. Pero yung epekto naman ng malalakas na ulan at malalakas na bagyo, ay yan naman ang problema. Baha at destruction, malakas na hangin. Pero po tayo mga update natin dito sa fuel price. In-expect natin next week. So ito'y base po sa 4 na araw na trading dyan sa Mean of Plat Singapore. Ano? Na ngayong araw nito ay tapos na rin yung trading pero wala pa tayong datos.
2: Lawak ang operasyon, makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan at mapanatili ang paglago ng kanilang negosyo. sa patuloy na pakipagtulungan ng DTI Laguna at SB Corp, mas inilalapit sa mga lokal na negosyante ang mga programang pampinansyal ng pamahalaan sa pamamagitan ng information, sessions, application assistance at iba pang support services. Naniniwala ang ahensya na sa pamamagitan ng tamang gabay at akses sa formal na pinagmumula ng puhunan, mas maraming SMSE ang magkakaroon ng pagkakataong mapaunlad ng kanilang negosyo at makapag-ambag sa pagunlad ng lokal na ekonomiya. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Tuloy pa rin yung ating mga balitaan ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Ngayon po ay Biyernes na. Yung nagtatanong. Ang kinansela po kanyang visa. Binawi po ng US. Kasi may visa yan, di ba? May diplomatic saka tourist visa. Yung diplomatic kasi bilang kongresista, mambabatas dito po sa atin. At yung kanya namang tourist visa, parang personal niya, as a private individual. Binawi na po rin nyo. Yung kay Speaker Romualdez. Yan, may nagtatanong lang. Okay, eto. Itong si Congressman Adyong, sabi niya, siya yung tagapagsalita ng impeachment diyan sa House of Representatives, di ba? Sabi niya ay naninindigan siya at siya ay handa na harapin itong mga nag-aakusa sa kanya na sinasabi na sila ay mga dating Marines at sila raw ay sabi nito si Adyong nagsisinungaling daw yan sa pag-aakusa sa kanya na siya ay tumanggap ng mali-maliitang pera mula dito kay dating Congressman Saldico. Sabi nito si Adyong, ito raw yung mga aligasyon na yan ay ginawa doon sa hearing.

0: thing, 'di ba? Dito sa nito kahapon, diyan sa ano sa Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee sa kampo nitong si Senate President Alan Peter Cayetano. Etong si Senator Erwin Tulfo naman na siyang siya naman pinuno, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa kampo nitong si Senator Sherwin Gatchalian. Ha? E magkakaroon naman ng hearing bukas. Bukas pa yun. Ah, hindi bukas, sa Lunis. Sa Lunis yun, yung hearing niya, June 8. Sabi nito si Adyong, ha? With or without invitation, kung itong labing walong Marines ay pupunta doon, i-wave daw niya ang parliamentary courtesy at pupunta siya. Gusto raw niyang harapin itong labing walong Marines. Parang yung ginawa nito si Congressman Jose Alvarez, di ba? Pumunta siya doon, kaya lang di niya inabutan yung 18 Marines. Di rin niya inabutan si dating Congressman Defensor, kasi kukumprontahin din daw niya eh. Ah, sasabihin niya kung sino nagbigay sa kanya, kung siya ba yung talagang binigyan ng maleta. Ano, eh ngayon, parang ganyan yung gagawin nitong si Congressman Adyong. Haharapin daw niya, pupunta siya doon sa Kongreso para kumprontahin itong mga nag-aakusa sa kanya na siya ay tumanggap ng mali-maletang pera. Ayan, ha, ganyan na ngayon. Sabi nito si Adyong, hindi rin siya natatakot sa mga sinungaling. Gusto lang daw niya harapin, ha, itong mga ito. At sabi niya na ready siya. Handa siyang magsampa ng kaso laban dito sa mga nagpakilalang dating Marines. Dahil sabi niya, yan daw mga allegation na yan, ha, ay naninira lang, ha, paninira lang daw yan. At ang pinakamasakit daw dyan, nagiging hostage ang Senado. Ayan, ha, ayan ang sinasabi. Kaya ngayon daw, pinag-iisipan na niya talaga na magsampa ng libel charge laban dito sa mga ito. Ayan, 18 Marines na yan. Sabi niya, this is not a personal issue but about the country not being able to move forward because of them holding the Senate hostage. Yan, ang sabi nito si Congressman Adyong. Magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 32 minutes makalipas ang alas 5.
1: Si Rose Langon, sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Okay, balik na tayo sa ating UGM. Muling bahagi na po tayo ng ating UGM ngayong araw ng Biyernes, ika-5 sa buwan ng Hunyo. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balitaan. Ito ha. Itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinailalim po siya sa hospital arrest, di ba? Eh, sabi nitong si Colonel, Police Colonel, si, ano to,

0: hospital arrest dyan po sa Philippine National Police General Hospital sa Kamkrami. Si Bonoan, kasama po ito dun sa ano eh, plunder case na isinampa laban po sa kanya, kasama itong si Senator Jinggo Estrada at may iba pa, no? Dun sa 573 million pesos na flood control project kickback. Ngayon eh, nandun pa siya sa ano eh, sa Medical City. Nilipat kasi siya sa private hospitals. Eh ngayon, ang sabi ng Sandigan Bayan, eh dapat dyan siya ma-confine. Kung hospital arrest, dyan siya sa Kamkrami General Hospital o dun sa PNP General Hospital sa Kamkrami. Dun sa resolution ng anti-graft court sa 5th Division, sinabi na itong si Bonoan, yung mga sakit nitong si Bonoan, ay meron naman daw mga medical certification at records na nakadetalye na delikado at siya ay isang immunocompromised, nasa immunocompromised state na kung hindi ito magagamot na maayos o mapamangangalagaan na maayos, talagang lalala ito at hindi kayang gawin yan yung pangangalaga dyan sa regular jail facilities o sa nearby government hospitals. Kaya itong si Bonoan ay doon ikinumit muna pansamantala dyan sa PNP General Hospital sa Kamkrami. Ayan ang sabi po ng Sandigan Bayan. Ang PNP General Hospital, yung attending physician dyan, ano, ay nag-submit din ng independent medical evaluation dito kay Bonoan. Ayun nga, sinasabi itong si Dr. Manungan na ngayon lang nila nalaman, marami palang sakit na iba itong si Secretary Bonoan. Ayun, kaya nung pumunta siya sa, nung sumurrender siya, di ba? Eh ano siya, naglalakad lang siya. Pero nung dumating na sa hearing, hinarap na siya sa Sandigan Bayan, naka-wheelchair na. Ayun na, dumami na.
1: Na ibang ng batas na talagang ipapatupad na nanawiin, alay magulang na hindi inaasima anak nila. Kasi dapat pati magulang kulubin din. Kasi hindi nila tinuturuan ng maayos ang mga anak nila. Diba? Kung ang mga magulang, tinuruan nila yung anak nila, hindi magkakaroon ng bullying.
2: Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRG 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Eh, report ni Chris Lucas. Ayun, ha? Ito lang ang magiging problema nila dito. Ha? Pag ito hindi natapos hanggang sa sona ng presidente, paano kaya yan? Magiging dalawa yung ano? Ha? Magiging dalawa ang Senate President niyan. Ha? Kung hindi ito matatapos, kung hindi ma-resolve ito. Nag-adjourn na kasi. Yung kampo nito si Senate President Alan Peter Cayetano, nag-adjourn na sila, di ba? So nag-adjourn sila. Pagbalik nila ngayon, kailangan nila ng quorum. Kung hindi sila nag-adjourn at may quorum yung last session nila, ano? Ituturing pa rin niya na ano eh, na buo pa rin ang quorum hanggat walang kumu-question sa quorum, di ba? Kasi dun sa simulan sa bago sila mag-uwian eh, ano eh. Hindi naman sila nag-adjourn. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin. Eh dahil nag-adjourn na sila, so susunod na meeting nila, kailangan may quorum. Ganun yun. Eh, hindi naman sila pwedeng hindi mag-adjourn. Kasi na, yan ang konstitusyon eh. Kailangan mag-adjourn sila pagdating yan. Tapos na, di ba? Ayan, kaya lang marami pa tayong report. Ha? Itong si Representative Luis Tro, naniniwalang gusto lang si Ryan.
3: And on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

na naglalabas ang balita na matilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para magan sa diyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis at ika nga po mapagtakpan. Ano po? Yung pong mga kasalukuyan tunay na mga issue usapin ng bayan, ano po, kasama na ang kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. Siyempre, gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagtusulong at pagtutulak nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta o di kaya expandable envelope o di kaya paper bag na sabi na way basura pero ang totoo ay limpak-limpak na pera ang mga laman niyan. Kumbaga ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelopmental journalism na sintanda na po na mauligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako. Sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

i-sponsor sa kanya yung pong sinasabing impeachment para sa Pangulong Marcos. At nung tinanggihan niya, doon lang lumabas ang pangalan niya. Di ba? Ibig sabihin, maging siya man ay hindi din sigurado ron. Di po ba? Pero ang pinakasigurado at pinakamaliwanag ay, di ba? Kagaya nun, marami nagsasabi. Ultimo si Erwin Tulfo, si Wingard Chalian, no? Si Senator Ping Lacson, maging itong si Senator Soto, na, at maging si Drilon, ha? Dating Senate President Drilon, ano? Na wala daw sa record yung naging pagdinig kahapon sa Blue Ribbon. Yan daw po ang sabi nila. Yan daw po eh parang isang meeting lang na naganap, no? Ayong kay Eric Sylvester Tulfo. Ano po? Pero ang pinakamahalaga nun, walang record, pagpalagay na natin doon sa Blue Ribbon, may record naman yan sa sambayan ng Pilipino. Kasi lahat kami nakapanood yan eh, no po? At doon ay nakapanumpa din sila sa harapan pamandan ng Senate President Alan Peter Cayetano, na ngayon pa lang ay tinatawag na nilang dating Senate President. Di ba? Sa totoo lamang, maging po ang Malacanang, ano po, bagamat kinilala na nila ang liderato ni Sherwin Gatchelian, eh, nag-atubili din silang tingnan na baka nga naman eh, silipin yung konstitusyon, di ba? Dahil gusto nilang makatiyak kung tama ba ang pagsuporta nila kay Wingard Chalian, ano? Dahil napipintong magpatawad, no? Ang Pangulong Marcos ng special session, ano? Yun ay isa kadahilanan ng mga batas na gusto niyang ipaapura o ipapasa bago pa po ang Senate President. Hindi ho yung akma na sa kinilala kasi. Kasi sa ngayon, kinilala na rin sila ng Kongreso, di ba? Ng Speaker of the House, kinilala po ang liderato ni Wingard Chalian. Maging po yung pong si Chairman ng Justice Committee, ano? Siyang namumuno para sa impeachment ng ating pangalawang pangulo, no? Na si Congressman Jerwix Luistro, no? And sabi niya, hindi man siya abogado, kaya niya yan, di ba? Kasi ang Senate President ang magpe-preside, no, sa impeachment. Sabi ko nga, paano to? Eh, nakapanumpa na sila. Di ba? Nakapanumpa na, no? Nabuo na yung impeachment court. Tama? So paano to? Di lalo tatagal nga naman. Tama si Alan Peter Cayetano. Di ba? Kaya sino ngayon na nagpapatagal ng impeachment at sino ang hindi? Di ba? Kaya ito nga makikita natin, paliwas sa kanilang ginagawa, no? Kung nakita nila, malapit na mag-adjourn, siniday, ang Senado, kaya nung na-pressure nila si Chief Escudero, sa tingin nila, sapat ang bilang para sila ay mang-agaw na ng mga committee chairmanship hanggang pro-tempore, di ba? Okay, ngayon, yan po ang challenge ngayon, ano? Kung may tutulog pa. Dahil ang PDP, lumulog daw sa Korte Suprema para questioning yan, eh, di ba? Kaya habang may ganito pong alanganin pa po, eh hindi ho dapat nagsasabi agad ang executive o ang ehekutibo at lalo na ang pati po ang kongreso, ano, na sino ang kanilang kikilalanin. Hindi pa nga nila nare-resolve yung mga sarili nila. Hindi pa nga nag-uusap yung dalawang majority at minority. Eh. Inunahan nyo na, nakikilala namin legal yung ginawa nila. Meron pong implikasyon yan. Di po ba? So, kahit na ang pinagbabatayan kanya ni Senator and Senate President Alan Peter Cayetano, yung rules at yung constitution natin, tama? O sa isang banda naman, nagsasight naman ng mga president, no? Yung Aquilino versus Cuenco, maging yung panahon ng 2015. 1949 yun, ha? Aquilino-Cuenco. Tapos yung 2015, kay Senator Drilon naman yon. Eh magkakaiba po yan ng mga sitwasyon. Pati yung mga bilang ng mga senador, noong mga panahon na yun, magkakaiba po. Merong na-abroad, dito kay Drilon naman, nakulong si Enrile, di ba? Pati si Jinggoy, tsaka si Bong Revilla. Tapos may iba yata, nasa abroad, no? Kaya nag-declare sila na meron silang quorum. Diba? Nung panahon na yun. Magkaiba eh. Diba? O, magkaiba sa ngayon. Dahil ngayon, 24 pa rin. Diba? 24 pa rin. Kaya hayaan sana muna na yung mismong Senado ang magkaroon ng pag-uusap among themselves. Diba? Dahil yun din naman

win on one na yung 18, tama? Kaya, tapos nung yung ayaw pumirma nung iba, di ba? Yung iba ayaw pumirma, dalawa lang yung napapirma. No? Ngayon, yung pinalabas ngayon nila sa media, na inamplify ka agad, na para bagang napilitan lang yung iba, ayaw pumirma. Di ba? Parang ayaw pangatawanan yung kanila mga sinasabi. Saan pa man nakakita? Di ba? Para bagang kung talagang kayo ay ang gusto niyong hangarin ay kunin ang katotohanan, hindi niyo ho dadayain sa ganyang aspeto. Kagaya niyan, kahapon, habang nagkakaroon ng pagdinig, di ba lumabas si Melvin Matibag, ang director ng NBI, at nagsabi siya sa media na binayaran daw ng 5 million kada isa yan. Yan 18. Sipin nyo. O, 18 times 5 million. Magkano yun? Ha? Magkano yun? So, isipin mo yun. 5 million. Kaya nga sabi nga, tawa, di ba, sa totoo lang, oh, ba't nga nasabi yun? Eh, nung naimbisigahan na niya itong mga ito sa NBI, naalala nyo? In fact, yung dalawang pumirma, di ba may pumirman dalawa? Yun din mismo mga pinirmahan na yan, ang dalawang sundalo, ang ginamit para ikaso kay Juan. Para sampahan ng kaso si Juan, si dating Speaker Martin Romualdez sa ombudsman. Ng ombudsman para kasuhan sa sandigan. Diba? Doon nga yung kanyang asset ay pinapipris, yung hold order niya, mga ganyan. Ano po? Ay nga pala, speaking of Martin, ha? May nakita lang ako kanina, no? Na di umano ha, di umano lang muna ha kasi hindi ko pa to na-verifika, no? Pero dahil nakita ko to kanina, sabihin ko na rin, ano? Mula kasi naman ito sa Billionaire News Channel, no? Sa post kasi nila, sinasabi nila, breaking news nila, the United States has revoked the diplomatic and tourist visas of late Representative and former House Speaker Martin Romualdez, who has been facing criminal investigation over his alleged involvement in the multi-billion peso flood control fiasco. No? Ang petsa niyan ngayon, June 5, 2026. Di natin alam kung ito'y totoo o hindi. Ah. So, pero ang nakalagay dito kasi galing daw, no? Baka naman ito'y pineke o hindi. So malalaman natin to pagka ito ay naglabasa na naman din sa mainstream. No? Kasi sabi dito, the United States has revoked the diplomatic and tourist visas of late Representative and former House Speaker Martin Romualdez, who has been facing criminal investigation over the illegal involvement in the multi-billion peso flood control fiasco. A top Philippine government official familiar with the matter told BNC, yun, Billionaire News Channel yun, that Romualdez A1 diplomatic visa and B1/B2 non-immigrant visa were canceled several weeks ago. Diba? Ilang linggo na pala nakalilipas. Diba? No specific reason was provided for the revocation of the U.S. visas according to the source. No? So, hindi tayo sure dito ha. Binanggit ko lang kasi I'm sure makikita nyo rin to sa mga Facebook nyo. No? Pwedeng panin-fake news yan dahil mamaya sabihin ng U.S. Embassy, ah, hindi to o yan. Kaya pinangungunahan ko na. So kung totoo man o hindi ito, malalaman natin sa mga darating na araw. Pwede over the weekend or next week. Ano po? So nabasa ko lang to kaya sinasabi ko sa inyo to, hindi pa tayo sigurado, pero at least galing ng Billionaire News Channel o baka pati yung pinake nila, malalaman natin pagdating ng mga darating na araw, yung mga Sabado Linggo o baka next week. Ano po? Pwede rin natin makontak malamang ang U.S. Embassy. Magsasaliksik tayo kung totoo talaga to. At kung sasabihin nila. Yan ang tanong. Di ba? Kung sasabihin nila. So, yan na nga. So, lumalabas, no? Speaking of, no? Na nakasuhan si Martin Romualdez.

ng ombudsman. Yun ang ginamit ng ombudsman, yung dalawang salaysay na napirmahan nung 2 sa 18 na Marino. Alala niyo po. Yun yung nagulat nga, di ba, si Mike Defensor, na wala, ni Honey ho, hindi sinabi. Na yun pala yung ginamit. Dahil nakuha lang niya yung complaint, no, kung ano yung pinagbatayan para kasuhan si Speaker Martin, yung pala ang nagamit. Pati yung mga video ni Saltico, baka nakakita. Eh noon, di ba, minamaliit din, ha? Binamaliit din ni Ombudsman Boying Remulla yun. Ano po? Yung isip nila, baka kayo ma-Orly Gutesa, hindi na kayo makita ulit. Di ba? So habang may pagkakataon pa, kaya nga, di ba, kamang sinasabi ni Erwin Tunpo at ng ibang niya mga kapanalig, pati na ang dating Senator Drilon, wala namang record sa Blue Ribbon yan. Baliwala yan, naging pagtinig kahapon. Hindi ho, baliwala yan. Hindi ho. Kasi nangyaring pagtinig kahapon, nasaksihan po ng million-million natin mga kababayan. Na? Dito at sa abroad. At di lang yan, hindi pa po kayo ganap na final para sabihin yan ay hindi valid. Kasi nga, meron pa pong usapin ng pagkakakilala. Sa isang banda, ito po si Senate President Alan Peter Cayetano na nakasandig po sa rules at sa constitution natin, aba, eh siyempre, mas mataas po ang pagkilala dahil lihiti mo po siyang naihalal bilang Senate President. Lihiti mo rin pong nagawa yung paghihirang ng bawat committee chairmanship. In fact, witness pa nga po ang 11 na minority habang sila ay naghihirang. Na? Hindi kagaya ng ginawa nila nung isang araw, nung Miyerkules, like a thief in the night. Dito. Talagang ninakaw, ano? Kaya nga sabi po ni Attorney Levy Paligod, eh, hindi lang po pala pondo ng bayan na ninanakaw, pati pala posisyon. Sa totoong buhay lang, no? Ito si Attorney Levy, eh. Tama naman siya, hindi po ba? Yung gawin mo ang isang illegal at pipilit mo, hindi, illegal yan. Di ba? So, eh, di mo pwede dito ang bending the law. Di mo pwede. Naghanap kayo ng statesman sa Senado. Ha? Pero yung mga asal ninyo, bending the law. Ano klase yan? Parang naghahanap na respeto. Sige nga, naghahanap kayo ng respeto. Ang iingay niyong bumanat sa radyo, kayo magkakapatid. Tapos ito, pinakamalaking korupsyon sa bansa natin. At ang dami ko